0: Les Sananyar, 8h28, 06, 18. Assalamu alaikum, Bakoumi.
1: Walaikum salam, rahmatullah.
0: Sonu Fadou.
1: Si Amala.
0: Nang les deux logés à Ouessar. Wanyan si Djambou, bâti de l'okuyene.
1: Baye Moustapha, mounou se nyak.
0: Baye Moustapha, khana, dina nyo.
1: Nyo wak si Borom Djuroul.
0: Mwak si Borom Djuroul, aha.
1: Nyan sa jom bolem kuy deglu.
0: Bolem kuy deglu, waw.
1: Sonu
0: Mbeka Sar. Sonu
1: Mbeka Sar,
0: aha. Waw.
1: Bolem wak asor Touba.
0: Ndeyzat.
2: Kadisana rubino elmi hulanwa
0: ndeysan diko jaji fala bu baakha baax ko mo di sunu fatou sar ma nga do addo ci diwanu castor ñana ko taw fe jena kay siri diko ñana la mu ci gëna xewal la ñaar 8h28 06 18 ya bay mu sa fasé ke dana ñew inshallah ndeysan
2: kadisana rubino elmi

Allah yukhari bani bisul khara.

مختار سمعتي انت تبين.

l'écoute de Moutonnière FM 88.6.

يوم من شو بيعوان.

0: Kurer mukilli.
1: Samane je Ahmadou Bamba fay ma ngi diwan assalam di ñu baye xel Serigne Modou ngom mom Serigne Mbacke Madina jëlé jëf sama mi ngom Serigne Mbacke Madina borom Touba Ndiané di gardi ya Serigne Mamourou Ndiaye Touba Ndiaye sama Khadijatu ngom Touba Pay Dom sama roqé sung ma ngi diwan fas di ñu baye xel
0: Nakiman
1: da fukureu me sun fal jaji fal ko baha baha dom le sun ma bu su jantou bagede ngi za

0: jar na joy ndaysan
1: skinny love na lo sin fan
2: allah ki fan

ndaysane diko jaji falla bu baakha baako ko modi serigne modou fall mom serigne touba serigne salim mbaki ma nga don addo ci diwano medina ñaan ko taw fejje nak tay sir diko ñaanale mu ci genn xewal ni maraki jam seyna omar diallo baye hasan fay serigne djibi fay ci diwano fasa jox len ci rom ma len du wer ndaysane sama ni jay serigne abdou fay ma nga diwano 27 angle 18 di ñu baye xel diori ahla ngum serigne abdou fay mu ndo fatte mu la baye ousmane fay ñoom jox len ci arkay wormal bu wéré wér la ci ro fay moment ci rafa lampe xel dem ci mom diori jeufati sama animateur bu magu sama dior fay ciatu bara dora dior yow la fi nekkal dal lolu mom leer na wa ke sono mi jobbi ni ngi yay fal yow dal fal yow la fi nekkal ngay jaa Ibrahim

لوحدك ونماغل خزيتك جالبة المراقب لوحدك ونماغل خزيتك جالبة

கை தங்கம் கூபல் தள்ளிவர்க்கு

صاحب خيرتي سيدانا ولي يرو في وطني أودانا صاحب خيرتي سيدانا

0: a taamo dem sun ko liggeey lin koy liggeeyal su noppé dana dem ci rew moma ci demin wo gaaw wuté yo xamné alhamdullilah lay wax bu féké ku bëgg tukki lér ci mel ñun ñoy sét né ko démal barap sangam bo démé sa wërsek fa la nekk bu dé ko xamné da tukki paré ay kayit te ko wala mu nekk Sénégal di sax di lijeenti ay kayit yo xamné daf ko te mom té bu diké sun ko liggeeyal lin koy liggeeyal ba noppi bu na woné ginaaw dañ ñu woné alhamdullilah lima doon sakku lepp jotna ci mu jikkat ci lijaaba ji ma waxon rek lijaab dal bok xafé am Seigne Abdoulaye lepp lo né waaw waaw la lo né dédd la
1: kon Seigne Abdoulaye lo gey lepp lu muy liggéey daf ko lay ay ijaabu mu deg
0: waaw kay waaw lepp luy liggey ci lijaabu bobu lañ ko tek nga xamne lima la waxon leg rek lu wex tal suñu ne da ñuul day ñuul bu ne da wex day wex lepp lo xamantene bi ne dal suñu yitt la ban dogo ci suñu borom dañ ci fekk ci nañ ko bëgge ci carte nam ak yerma dem ci lu gaawa gaawa gaaw nak dama bok ci ñi wax ne ñaan day xaar nangam ak nangam dedet dama wax ne ñaan gu baax ak posena yam posen boko naane legi ñepp xamne naan gu nga xamne naan gu
2: bal la bu teel rek
0: ñepp yek ko waaw dama wax nak man ku joge ci man bo joge ci man xamne ci man nga joge
1: machallah kon dañuy dugg rek ci li nga xamne modi walu fay ciow ak li nga xamni mom modi walu setal nit ki ak it lu aju ci bagn buy metti yett yi yan taxaway nga ci
0: ak dir def Seigne Abdoulaye budé fay ciow ciowul police kuni bëgg yob police ciowul souf ciowul kër ciow lu mën di doon muy ciow lo xamné dal commencé na juk te bëgg mu siiw bo di ke ci sansé lan koy fay kenn dootu ko wax mu jeex budé set bu féké ku ñew la ak ku ñewut ñent témèr lay doon sa trou way jur nga lay jox ak sa trou ñaara dañu setal nit bam yag mu tok souf ni xana dañ la wax sama mbir nga doga ñew bagn buy met timit bo di ken timit bu fekk dara yow mim dal ya ñew bo fay joge do ko yobale bu fekk da nga yone timit bu galay safara ni soko jefandiko ci sans nga may woné alhamdullilah
1: damay fa li deg ngay wax nan bayri gilem ci biiri bay bobu bayre lan la
0: wa kay jere jere Seigne Abdoulaye bayre gilem ci biiri bay moy nit ko xamne heure bu duggé ci mbolo ñepp yegg ne ñew na lu nit ñi bëgg mu jafé mom bu diké jot ci fum nek mom rek lañu tuddu bo woné graw nit ñi ñukay waxtane lool lañu wax bayre gilem ci biiri bay bo demé ci alcorane baqara mo ci sut ayé alcorane yépp ya yuhal sina amono sa dayantu mo ci sut gele mo suti rabbi jigelu gele mo ci sutat yoyu lañi bolé amna bi dañ souf buy ne ci all bi mom lañi wax souf bu sutaté dañ ko jall loy wax di wax nonu amna souf bu ne ci all bi melna janj souf bobu da ciy bokku bu tawé ba sewet amna fu ndox mi jaar di jall leg la nga fekk fa bant bo xamné day tiyé mbalit mi ndox mi rekay jall bant bobu da ciy bokku yoyu lañi bolé suñ ko liggéey ba nopi suñ lako joxé mom lañi wax bayra gilem ci biiri bay tour wu siw lool wërsego bari lool te lu ñew bala jall sa wal genn mom lañi wax bayra gilem ci biiri bay
1: machallah ni nga kon mbokki kep ko xamni kon bëgg nga bayre gilem ci biiri bay jokkol ak Serigne Abdoulaye Logey Khassaïd mi ngi non 76 nga koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatali tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di deglu Serigne Abdoulaye Logey Khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni yi rek nongi koy waxtane dana la ci jappalé bu dé lo war jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou wala itam fi nga nek ci diwanu wala itam fi nga nek ci diwanu Touba wala nga ñew ci kërëm fi ci Touba Guédé ci 30 ma jobbi rek moy 30 mi nek digënté marché Guédé ak Poulaya bo wacc ci 30 rek jël 30 bi jëm penku doxal touti fo laacc ci Serigne Abdoulaye Logey ñu joxan lako amna ño xamni dañuy xëccio dara te bëgg ci jot koku bu ñëwé nan koy jappalé bu mbir momi mu man ca jot
0: wa jërëjëf Serigne Abdoulaye xëccio mom bëgg ca jot mom lool mom ñin koy défé sax dafa yémé mu doon ñuy football mu doon kuy béré mu doon kuy xëccio place mu doon kuy xëccio kër mu doon kuy xëccio soxna wala kuy xëccio borom kër xëccio bu mëna doon so diké liñ lay liggéeyal suñ ko liggéey ba nopi jox lok so démé ya may woné alhamdullilah rabbil alamin lima doon wut jot na ci nimo ko bëgge ci waxuma jot ci dé maam dang ci jot ci ning ko bëgge non nga ci joté
1: machallah jërëjëf lolu lérna nga dugg ak ñun ci li nga xamné mom modi jaaro bi ngay jox nit ñi jaaro bi lan la lambo ak jaaro bi ci lu muy dox
0: Seigne Abdoulaye jaaro bi lu doy waar ngogo jaaro bi ñetti faaso la dafa am bo xamné day dox ci wërsekk kessa lay dox wërsekk am bo xamné ci bayré kessa lay dox am bo xamné mom lay fokkat day bolé muslay ak bayré ak wërsekk waye koku mom boko yoré mom bay bu bo te déné law
2: mom jaaro
0: waaw ko kay mom kiman la ci xéet yi mo wax yépp mom kiman la
1: waaw bobu jaaro amna solo lol tubarkallah légui da nga dugg ak ñun ci walu li nga xamni mom mo di nop rawatina digënté goor ak jigen rawatina digënté borom kër ak soxnam ndax légui dafa melni Sénégal légui li ñu xéewal moy fekk jigen juuy sey ñu nang ko ci borom kërëm fekk itam borom kër gu yor soxnam jigen ñi nga xamni classu nday ndak fal gi fexé ba nang ko ci soxnam waye nop melna ni day bolé ba tubarkallah machallah bolé bu doy waar yeen taxaway ngay am ci walu nop ngir bolé
0: jërëjëf Seigne Abdoulaye wa kay nop serigne ci ko wax mu ne dama mo koy nopp waye

0: sama wergu yaram do
1: Cienie FM
0: lol mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn wal mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambataan febaru meningite febaru res febaru la fagn jël ñak yi koy ar ci febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wal ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn wal mu déllu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak febaru pays su yeggé fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalon 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancéru col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom benn wèr tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
2: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
3: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñi len di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje sey blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexé ci doom adama ñu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul leen ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa mura di yalla né ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeutugul da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugg bu su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysar ak jëfar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
2: jeureje mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nek fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahim Cissé ding ko meuna am wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbettem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katana

0: baraka allahu jerejeuf ya oustaz mam cheikh way jerejeuf serigne ali way jerejeuf alhadj ibrahima sissé kon mbokki auditeur auditrice yu reçu de tl daara djol bi liggey bi xam ngeen ne faté wu len li ñi waxtane l'émission bi ñi wax la vitesse 3 mort sur 5 moytul dembi ak dukki bi rek lañ ci waxtane ngir bëgg rek ñun ñëpp nu mucc ci jëyé yi nga xamné day aw ci kaw tali bi da ak ci da baxut julli nañu ba nopi nak fassiyene wël waxtaan bi nok yeen ba juroom ñent waxtu waye buñ démé rek ba juroom ñett waxtu jot bu soobé yalla daanu yaatal jotaay bi ci 88 628 0618 bu ko défé kenn ku nek indi li mu ñuy dolli bu ko défé rek no anono du ñëpp jëriñoko di nuyu nak bëgg Serigne Bassirou di baye fall ak baye modou mamoun ñass ñom yeen ñepp ñoo leen ñu jabati baye mustapha gueye baye wuñu kenn ñom matar ndjay yeen ñepp ma sha Allah ñi ngi leen di nuyu di nuyuat mbaye diouf bu baakha baax ak mam gor mboub ñom ak mbolam ñi ñi baye xel rek mune su leena lim baye ndongolo ci parcel tabarakallah Serigne Abdoullah daan mesere baye ndjaga ñang baye baye diom ndjaga nak gëj nañ ko degg te li ñi waxtane ndax mom gannaaw ñi ni waxal mom moy seen serigne wax deug yalla warna andi fi ay ndenkaneem ci ñom digante le gendarme ak police ak douane yi bu ko defé lolu bu ko baye xel ci lolu ñu and jëfé ko rek lepp dana daldi bax kon fa tabarakallah ñing ci ñaarelu sumbu bi lepp rek ngir daw accident yi ndax bo gisé ñu né la vitesse 3 mort sur 5 moytul juroom ñu nekk ci télé bi tay ñëkënte té moy di def excès de vitesse nonu ngeen ko xamé nu xamé ko ni ñett ñëmam dañuy dé ci télé bi motam do wax gañu do wax faatu dé lay wax nim tuddu lay wax bu ko dé yumi ko dégg né kéré yi wax reuy may wax accident reuy dé da metti da ngay wax nimu tuddu bu ko defé ñun ak yeen bokk ci yam diko moytu ndax alé la jo xamné retouram gisagunuko lolou motax ñukay defé non di nuyu ñepp nak fatabarakallah bu ko defé rek ñom boy ndaw ñom bay ki ñom fi ci relé bay ñi ngi ñom xamna ñi ngi ni baye xel su ko der fatabarakallah ñom ñepp rek ñu and no and jotaay bi ci la vitesse 3 mort sur 5 nonu mako waxé su ko le ñu ci ñaari lu sumbi waxon nako loolu ñu wéel rek du soppeku benn yoon niko allah bi allah ji ba doon waxe rek waxtaanu pe la duñ ci ma soro mu naga bax kon nak no ngi jublu fan yi nga xamne bu neexé yalla dana yes ñaar fukki fan yaakar nako wala bu bare ba bari du ko romb te moy tabaski gi boole ci nak magal yi mom ubbeeku na mom du lu kenn wérante te ci ki sak kon talibi day gëna satiré té fum tollu day gëna satiré té légui heure bu ñi daw heure bu du daw amatut bami amit amutone njariñ ndax nekutone lu yoon wax nekutone lo xamné droit la waye jaxlé taxone xeyna autorité yi néw nañ seen ni ba xam gannaaw accident yi mi ngi bari rek nañ def ni ndax talibi mëna noppul aslef waye dégué wañéku waye gañé wañéku loolu lañ ko duggé won yi ci xew du jar ñu ci déllu xam ngeen ko bimu déné ba amat ay pëcc xoo waye Sénégal mom réew yi jamm la lélé ñu wuté xalaat waye hay du fi mëna nek mënu la nek loolu mag ñi ligéy ñu ko dembu jëk tay bimu démé tax ginaaw hay jamm ñu waxtaan gis nga dama démé won Bayal Sandoy ñom taxaw taxaway bu rafet and ak chauffeur sépp ak képp ku bëgg lu baax ak ñom baye Mustapha gi ñom gis nga ñu ko neexon baye mbaxane gomis ñom ak ñom baye mor strong ñom ma ba joxu fal ak gañ rek du jaar lim ñepp ñom xam nañ biñu waxtane ba njiti rew ma jot ci hit xam na ne rew mi mom liw bu ngelaw la buñu wax president de la republique rew me ko ko def kon bu ne nongu ci kaw fum jëm kën dootu dem te mom dong moy dem momit amna lu warlo ak rewmi kon du meuna setan mukk rewmi nek ci ay jafé jafé té bo gisé mu nek arbitre bi nga xané bi mom moy soufflé bal bi daw bu né taxaw len ñu taxaw bam démé bañ action fu mu bëgg dessénéré gis nga ko waye man dajé waxtaan rek jamm daadi am jamm joju nak yal na wi ndax wax na ko te yakarna lolou lu xam la bo lu nit ñi acca dem len def len na ngeen non def kalando yi def len lu ngeen don def warga yi def len la ngeen non def yola man ni kenn ku nek le la neex nga diko def ko ku ko yakar na nga sa bop te bis buñ ko teggut siñ ko wara tek bam dem ba ñu ay misir ñukoy wara jëlat ngeen tek gatch syndicat yi nga xamne biñ leen taxawul yeen ñepp taxawante yeen mënul la taxawlo kenn syndicat yi amna lo xane ku leen bëgg teggu gatch duñ ko nangu man xamna leen bu baaxa baax kon nak nu doole gurgurlu neena dañi nat juroom benn wër wa yalla nay témirat ci kanam benn jëyë baña am ñu dema dem bakxi na ñu fatte ko te lu yalla man la yalla nako yalla def bu ko defé rek fa tabarakallah lepp day daal di jak way accident mom subuhun accident dara yisko kon nak ñu dolé waaj del waajal auto yi bu baax bañe bay rek bañ ne ginaaw suba la tebaski ñetti fa na dess ci tebaski nga bëgg nak lo ñakoon daaw nga ne dana ko am te fekk waajalo so auto defo ben entretien lolu mëna nek té kenn ku nek xamné no auto mënta dëkk tang lu yag saka ay longue distance ku ne xamné né panu bu bésul mënta rulé lu yag ci kaw tali bu tang surtout nak longue distance du mëna nek té ku nek xamné né auto bu dox ba yag panu ba toj lu né la mëna jur jéyé juné mo ci mëna baaw kon nak ñu dolé baye xel ci lolu djeglu bu baakha bax soñ mi bu ko def kep ko xamne yoro pan yu bes nga xamne sagar du ngor nga yamale li nga yeb xamne yow mi yoro pan yu magget nga yor ñi nga xamne tam ñoy chauffeur yi conduire auto yi ñom la ñeuk joxoñ ci lolu waye tak der yi nga xamne ñoy taxaw ci tali bi auto ye di len fa fek ñom ñoy ñaarelu ñi wara wax ak sofor ci ndax panu yo meuna yor nga dem fañi sayto auto yi di len wadjal bané ki légui amna wi ci technique man nako am ba joxoko kon ka nek ci alba ak fuñu meuna nek té difa monté sofor bi do bak ci fa ñu ne la wi ci technique kayit wo len jox té ñu walidiko sañuñ ne la wi ci technique bi baxut sañuñ ñu la né sa auto bi baxut kon bo yoré panu yo xamné woor na la né baxuñu nga def ci ngelaw bam ne kek xeyna dana neex ci yow mi conduire de ngay accélérer muy daw waye bu panu toje rek tan momato auto bi kon lolu itam ñu bayyi ci xel di bolé nik ak jak tay dox lu yam lo seen fexé ba ag ci ak jam lool romu mu rafet bu yagge da nga am li nga bëgg te moy satisfaction bo xamne total lay doon ndax so garé ñi nga ya wacc ben comme nañ yégué won di yégando ben ku wacc ñaanal la na ci am ko yalla rus yaam ak auto bi nga né di yow de yalla may la auto yow ib sofor war na koy sakku sofor doy moytu ñukoy jéppé ko molu ko dañ ñu bayyi xel xam ci né bo yébé départé fi so jaaré ci ila touba bit fo dé ba xamné tim nga bambey péas bo ñëk jot tém am fess mëna droité di garé té amna ci onu nak lool du lay nga wacc droité ba wacc tali bi complètement amna ay birab yo xamne mënes dafa wajal sa bop tour ndox ye ci aju même bu fekke ni bi yow aju woko seddel ne ñi nga yeb amna ci ñuko aju way seddel ne ñi nga yeb amna ci ño xamne ñu am niti kersa lañ amna ño xamne rus no nek ci auto bi daw ba ñu may ma tour ndox may ma nangam dañ koy rus di tok non ba egg fenn fi nga xamne bo demone bo auto bi taxaw tek sa tank su dong do ko man muy jur yo xamne leleg day nek kersa te dok fa meuna bayyi muy nek lo xamne leleg su wari di ko tek ñi ñu yeb te bi muy dugg ci auto bi daf la jox alalam koku nak bu la joxe alalam bami la te deqi muy yek nga depart bi bismillah loko defal lumay mu wacc ak jam rek tas nga yaakaram kon auto du tollu fum tolli taxaw lolu mani suku waye amna distance yi boko doxé téméré kilomètre lo ca ték taxaw dir wacc yor sa satal wala sa bido jaar né da ko am lum yito def nako def même bu nekul sa mbir nga dem ba fé laqutu ba tok lu tok fu ci minute juroom ñaar fuk fan wer nga waxu ñew ne acci len bismillah ñepp yek yakarna bala nga doxat bañ lay wara yitt wo da nga gëf nga jëm wala doko def ñaar yu ñett yoon te gennu rew mi kon bu def ak Touba fi ak Kaolack fi ak Ndar fi ak Casamance fi ak Farafeñ fi ak Nioro digënte yo fi taxaw ñaar yu ñett yoon rek bu soobe yalla da nga mëna ag ak ñi nga yapp fañu jëm lolu nak droit la bo xamne client bi moko mom ndax mom da yegg ba paré ta fay la ki yegg ba paré ta fay la na bismillah yegg fi xel ba bu muy wacc ne alhamdullilah rabbil alamin donte yeen ko wara bokk di waxando waye ku yegg yobbu sa gan muy tukki ñi yobbu seen jang ñi julli ji ñi jog di julli ji seen njabot ñi yobbu seen dom ñom vacances te don jangé fi yeb nga xane ko ci nek bo taxé fi auto yi départé ndax man damay dem fofu di xol di déglu nga dégg yon bo yéggé nak nga woté ko ci dégg mu nan bo yéggé nga woté ragal ak yaakar la bolé donte xéna lolu julit wara def waye wolu deug deug ni auto bi dana ko yobbu jam lolu lako waral accident yu bari dong la ndax avion yaangi ni bo togué ci bir bla départ dana ko am ku ñew wax waxtu yu jot ci aéroport bi nga nek wax fañ jëm ci aéroport boba da ne fi ak fofu daanu ko dox nangami waxtu te bo xolé sa montre mu départ suñu démé brand tak leen seen centre ñi ngi bëgg wacc bu waccé ben minute ñaar bu bare ba bare ñetti minute te loola li ci ëpp day am donte pan day am ab yoy accident day am fu nek waye bari lu ko waral vigilant bu doy seuk ñu jël boîte noir tecc nga xamne sa bu avion bi amé problème boîte noir bi da ko instrer da ne li pan bi la avion bi panon waye bu panout inshallah nonu mu joge non lay wacce lolou lolou itam chauffeur jitam nonu la wara démé waye ah deug deug ñu do lé gor gorul dal ndjay Touba
1: alaaje wax deug yalla li nga ëndé ci tay ji gëna tan am solo ndax itam li nga wax xex accident rek te lepp lu xex accident li koy jël moy de bor la ko do dal bala may faté touti rek da nga ci tang gi wax ci autobus affaire rek yaakaana na port ak fi container war na mëna ñëw fi safé ci digital bi fay ci digital bi digënté bo xamné fi mu wara garé mat 10 mètres mu fay fa dira lu mat ñaari waxtu auto mënu ti jall ci tali bi mu bayyi bam sedd xam num def bam takkar mu do ko mëna droité ragal na ne ko gura container bu ko lonkon alaaje yeb mu wara dem Louga wala Touba wala Kaolack wala Tamba wala fenen est ce que auto bi dañu gën Dakar kon wax di yalla dem ba container di lonk auto di dem warna am wago bu baax bu ko mëna wago bu baax bu ko mëna yobbu fam dekk bam jëm xuma na ci bir Dakar bi mbedd yi fo dem bu gude xaju gude dañu bay bu nit ñi te duñu fay ko ci digital bi roc ci seen ciabi dem fek borom keur yi kenn ko na gar nga sa auto dem lolu tam ñi ngi koy gis ta yalla tere bu jeey doon am etage bu la ko wala dag sa pour wara def intervenir wala police wala gendarmerie ku xaru ci kaw etage lu lepp bayuñ ci xel di top seen bakkar ak num leen nexe ñi ngi koy def te ñi ngi ci kon nak wa maire yi nga xamne ñoo re liggey yi war nañu saytu seen liggey yi wala ba liggey ñun ñu ñaan ba liggey ñu baña def maire yu beuraan def ko benn kesse ñu and ak mom liggey ku and ak mom liggey ngeen bokk di liggey waye di yalla ñom dal kestu ñu dara ci li container yi def ci teeli bu gude num neex waye garé han kon nak tam lolu tam dana ko dolli ci li nga wax kon ñi ngi ci waataay tebeski tal liko waral auto yu bax da ci am solo pene yu bax da ci am solo moy am stop am lepp am secours wala nga ba man am ñaari secours ndax auto transport geuy sa fa ngay jëm da sori ak difa gëndugu waxon na fi kéro gisna auto bo xamne all fi mu taxaw ndox la wit amul ak ndox dong tay lu ab fukki apprenté ngi ci bir munta am bito ndox bu ne ci bir amul fulak fayda ju meuna wax sax ba apprenté meuna ro ndox def ko ci auto bi tammi ngi soxla ndox di taxaw di arrêté auto di len ñaan ndox yu ñak fayda yu te ndox bu mu ko xeb day menaté auto bi dem kon nak da ci yebok kon nañ respecté li nga xamné da nga yeb ay doom adam ñu jël seen xaar ni nga wax jëk ci jibam jox la bëgg ta bëkk ak jamm nga tardel ko mu wara dem bëré bëri wax di yalla kon nak ni nga waxé ñu libéré la na légui bayyi la xamné lañu jappone di téy auto yi ba minuit bu 5h ñu def ay tiaxani kessé la président de la république taxaw and ak ñom ñi nga ko wara di ñuy syndicat yi nga wax légui kon dañu wara gor gorlu ta xamné dëkk ba nit ki jëm nak wara to nek tak all bi da ngay respecté condir bi ni nga ko waxé di xiriri rek buñ la may matour ndox ga bañ buñ la may ma nangam ga bañ way légui tam alaaje mu ngi ko waxé ci
2: bir auto yi da ngay gis mu taxaw ba ñepp dem def seen aaju ba paré ba chauffeur bi yégaat am ko néw tax may ma wacc xam nga lulu dem am lélé ñu def ko chauffeur day lak dootu nango taxaw tax itam bi doom adam yépp taxaw wacc dem faji aaju da nga wara dem faji sa aaju mais dañuy bayyi ba ñepp yégaat ñu na may ma ñew li amna ci bir auto transport yi ni nga ko waxe ci radio bi ak téléphone yi kenn client bu ne yaangi tal boy roy tuwab da ngay yut casque nga def ko say dop mais auto bi yep day rit ñi di musique ñi di tek kenn ko da li nga bëgg tek nga dé ko tek sa téléphone itam lool dal itam li yaq même man nga baña yor radio sax do dégg li ngay ko dir ndax téléphone yi nañu wañi seen téléphone wala ñu yut casque lool itam Alhadji Ibn Awan dana ko ci doli kon nañ défar auto yi bam baax wajal frein yi auto do ray roue gauche wala roue droite yépp ñent côté yépp da wara japp stop yi di tak itam auto yi mag yi bo jillé ñom guddigi ñaari do ben lampe du tak ci gënaaw té lampe sérul ak buñ la jappé dina ñak lo fayda dina faylo reçu 6000 francs wala 3000 francs tampul bi matul 1000 francs lool yépp ñak fayda ak ñu yab la té ñu la koy def say nawlé lañ say moram na tak dér yi la koy kon nak ni nga waxé dal nañ gëna gorgol té samonté ak li nga xamné mom lañuy liggé xamné ki jëm fouta ak ki jëm tamba kenn ko né da nga wara xol li nga wara def ci muy auto bi ni nga wara saytoo ci pneu yi ci lampe yi ci signal yi ku ci pan sa auto 10 gën bala nga taxaw waccel tele bi droite bam jeex nga taal say signal danger tek sa tray anger rouge boudé pneu boy sansel am ko la ni ta lampe torse yi ñu sagane di yaakar su ko dik téléphone rek téléphone day fay batterie bi munta dire lu yag la auto da fara am lampe torse am claro am cric am yépp tañ bañ sixar auto yi ta yar gone yi ni nga koy fara apprenti wax di genn walu gi yaruñ ta kat client yi seen yaay ak seen baay ak seen yaay ak seen morom dong nek ci auto yi ko nak dañ leen wara jox ciir bu baax chauffeur yi jox leen ciir client yi tam delo ñepp ñom itam ciir kenn ko ne fonk sa morom buñ ko defé rek ben difficulté ben jafé jafé yaakaata na du am ci yoon yi ak fiñ bëgg jëm yépp ñu bayyi course bi baña daqé té mayenté distance réglementé de distance de freinage lépp ñu bolé ko ci xamné ben autoroute bi dong lañ am route nationale ay ben baaxu ci ta dëkk yépp lañ wara dem kon Alhadji Ibn Awan la délo kaddu gi
0: barakallahu mu nekk lo am solo kon yéne ngi déglu seen émission la vitesse 3 morts sur 5 moytul dem bi ak dikk bi lañ ci waxtané lépp ro ngir dolenté bagsi da yi bayinu ndax li jël nañu 8 ci kanam tout rek bu nexe yalla bu technicien yi defenu signe neenu juroom ñet waxtu jotna bu nexe yalla daanu and ak yeen ci 88 628 0618 bu ko defé kenn ku nekk andi li mu ñuy dolli ndax mag ñi dañ ne bala ñu ne nañ ko def ne nañ ko waxtane jëk lolu moy tax fa tabarakallah ni ngi ko bëgge nga amé koni té do and ak ben choono niko Abdoulaye Samb di waxé bu ko defa tabarakallah non rek nga ko waxé nonu la accident metti na té accident baxu té dé mom moy allé bo xamné andul ak retour tudon na sank ci walu bo gisé nak ñi ci wax ñom fay ñunu ben dërëm way day tranga jo xamné dañ no nax ba askanel ko Serigne Touba té Serigne Touba du ko ñi nax def fi yoon ne ko ci jaar nak fayma ñepp nangono ño fay wa tabarakallah waye ñi nga xamne talibi dafa rombu seeni dekk ñi ëpp ci ñom ño jël seeni jëfëenu kay dag barrière yi ngir buñ tollé seeni dekk wacc burungu dox wuti seeni dekk wala seeni sarreti njabot ñew gattu leen lool nak du dëgg lool nak sarrame ci wara taxaw tém kuñ ci japp yamale la koy jaay dorok yobula ca kasso ba ndax itam ñu défar barrière nga dag ko ba bu nak ñëwé jéegi jaar ci autoroute bi auto dal ci accident ñu bari dé wala ñu gañu du yoon wala fas jéegi wala ndax barrière yi mom bu deggut dara mënu ko jéegi waye nak bu ñé tollu sa dëkk nga ñëw dag ko wutu yoon bé ka rek bo fa tollé bëgga wacc wala bo fa joggé tay ñëw nga ñëw baax ci taxaw chauffeur yi nga xamné xamuñ danser bi nek ci garé ci autoroute bi di taxaw di len yapp ba tax ñu na lepp yalla baxna yalla bam baxé lool taxut ñu na yalla baxna kon loolu ñu bayyi ci xel té mi gëna doya war nak bo génné ties japp fi ñox kër mor ndjay waye autoru ciéré ba waye Touba tul waye xombal waye bambey waye danak ba ngay ag Touba lu bari da ngay gis barrière yi ñu daggu ko sari yi di fi jaar nit ñi di fi jaar di jitele jur di ci jaar lool du yoon kuñ gis nga def ko bu dem xar nga doon jaay wala beuy war nañ ko jël confisquer ko jaay ko def ko ci caisse ngor gi tek la daan yo xane bo ci joge do tole ak yap xaraw la wo beuy lolou moy deug wax ji nan ko wañi te indi ay règlement ndax fekke na de lu beuri auto fil sam xar wala nak wala beuy mu teud ak ni samu beugé jur daw ñew ak ci bocc jaasi di lox nga xane bo ñewon fekko alkati wala sandro wala dara bo fekke sa wër bi dong nga gor ko nga ñew fekk sandro maya ngay ngat ngati ñu dalal la ndax ñom dañu am xel di homme de tani di police ak gendarmerie wa taxawal rek defal nank wa legi xarmi loko don jaay wala beuy wi loko don jaay wala nak wi loko don jaay boko don jaay nga yakkar ya ci ne nga ne nangam ñu la baxna day la fay taxawal tuti rek da ngay tok ba yag am kulti sa mbag ni la jaaral ni ñu yobu ci kasso ba lolé nga non mom nga koy jaayé day la tek alaman bu toll noné dor la tej ba lolé démé ba sax dem na bo gisé auto jégeu beuy wala am xar wala na ko samu ba départ ciuri bay fa jur ga daw da xamné né buñ ko jappé kasso ba la jëm té lu yaq ci auto bi dana ko fay kon kay takdir ya ngi def liñu wara def ñi ngi jappelé population bi waye population bi ñoo jappelé wut seen bop ndax deug deug défar yoon wo xamné xal la donte ya ngi ci jaar defay satisfaction la ndax joggi fi jëm Touba moy 2 heures de temps wala 2 heures de temps lo ci té nga mëna ag Touba lo mëna joxé baxna ndax na grand xeyé fi bala nga gëmi di jot wala mu hop muy route national 1 bi nga xane ñun ñëpp noko bokkon nga di ci jaar taxaw kay yeen taxaw kay yeen taxaw bo xeyé fi da bu da grand xeyé fi di magali bala nga ag Touba danaka timi ci jot choro boy dem choro boy dik kon li tarangal jo xamné lu bax la waye nañ ko sam kon yeen ñim jaar seeni dëkk ngeen di jël giir barrière yi diko dag na la woor na ñepp yek nañ ko mënu ñu ne di wax waye nak yeen yor nun xam ngeen yoon xam ngeen ni ñi fajalu mel non bu re commune la digënte yañ ko dagge nga xol ngeen xol dekk ko sekk rek bu ngeen gurgurie chef de village dañu lijeenti ba xam ñi ko def bu ko defé buñ jaare ak ñom fañuy jaare ku jubadi buñ ci joggé dañu bayyi barrière yi ñi dag deug deug yalla lool ngeen jéggal no ngir yalla ndax itam mënu nu ko ñaka wax ndax nak mag du défar goné di yaq waxin la fukk di gas wala kenn di gas fukk di sul pënd day bari
2: ay pax
0: pax do mëna am lool nañ ci bayyi xel xamné loolu motax li ñi wax ñu diko wax ngeen jéggal ngir ci mi yalla wax deug yalla di nuyu Mamadou Cheikh nak ci diwanu Mbour waye di nuyu Serigne Assane Sok Serigne Assane yalla yalla yëkëti la ci Cheikhul Khadim ma ngi nuyu soxna Amita Mbaye bu baax Baye Samba ci kër ñang waye Baye Ndongolo ci parcel moy Baye Khal Cheikh Ndongal Baye Cheikh ka yeen ñepp ñoo ngi leen di nuyu deug deug yalla xamna ne fatwarakallahu ñoo ci waajtaay julli gi bu ko defé ñi nga xamne ñoy dem di julli ji ci dëkk yu wuté ndax day am ñu joggé ci Kédougu té jullé ci fi bu soobé yalla am ñu joggé ci Bakel di jullé ci fi bu soobé yalla li ci ëpp ni di joggé fi di dem di jullé ci Bakel am ñu bari ñu joggé fi di jullé ji ci Kédougu am ñu joggé fi di jullé ji ci Siguinchor am ñu joggé Siguinchor di jullé ci Bafi am ñu joggé fi di jullé ji Mbour am ñu joggé Mbour di jullé ci fi am ñu yalla Dakar ak Mbour nga xey nak né dana am ñetti voyage ñenti voyage fi ak Mbour jog di téré rek nañ ci wax waxon nañ né am nañ lo xamné ku jaar ci yoon wi bo doy baax ci fekk fi ngeen monté man ngeen xam à l'heure bi mu doon daw bu mu nekk waxi kessé lutax loolu wi di am ba nga ni lélé auto rombu la nga yak bo taxawut bu baax bu la auto rombé da ngay bëgga daanu ñi diko sétan bu ko dé yeen ñëwé ni dugg ci auto bi na nang jox tiene défé na ya ci nekk ñu leen di ray ci all bi rek loolu war ngeen ko bay ngir yalla dem mak gi amna ño xaral bañ ci doon dem dañ doon dox té daw aji won nañ dem aji dik kon na nga joggé fi di jëm Mbour joggé fi jëm Kaolax joggé fi jëm Tiwaone joggé fi jëm Thiès joggé fi fo mëna jëm ci biir réew mi nga xaral du yag même bu yagge nga am jamm baxna ndax agré ka bax ñi foyé auto yi di téré réré rek lool deug deug yalla jot na nak kenn ko nak né mana likoy indi dé man mieux suma ko bayé dal dak paré mu daldi jeex di nuy nak baye daw da njaay bu bax mom itam koy and ak ñun la ak Aladji Mbaye Diouf waxon nako xamna wuruna ma mom tay mom da ñu andi lu doy war way señ Alla Diong nga xamne bokku na ci ñi saytu auto yi mom it ñong koy nuyu bu baaxa baax di nuyu señ Malick Badiane ñom nak ñu leen di nuyu bu baax waaw ñom itam ci groupe bi lañu bokku waye Baye Mam Diop tabarakallah ñom itam wa señ Abdoulaye Lo ñom ndongal señ Abdoulaye Sambo ñom ñepp it wax deug Yalla ci groupe bi lañu bokku ñong leen di nuyu way di leen siara ndax kene ku nek amna ci lo xamne man nañu ci doli ak awa ummi bari kamara dafa nan lokko Abdoulaye Samb waxon ci suba wala demb ñong koy nuyu moy kok sa yaay la mang koy nuyu bu ba soxna may galas way ci Mustapha bi ngi mang koy deg moy ki wa yeen journaliste ma sha Allah ñewal siari sunu way bo fi ñew sa kol sedd ci Mustapha Koli di nuyu soxna may Koli seen didi mom ñong koy nuyu bu baax borom tawfex defa man nim koy waxe sax xawmako sop borom kërëm mom da
2: da bëgg lu baax rek
0: day na war di nuy suñu badjal faama fal Touba jëmul momit ñong koy nuy wa seigne Saliou and monsieur Mam Balla baye ñega ñang yi ci monsieur rek kon fa tabarakallah yeen ñepp rek yef yi yeena ngi ni yeena ko mom seigne cheikh mbocc ananga momit ñong koy nuyu momit ku indi lu am jariñ la way lay lo ci mbacke Touba yeen itam am nañ lo xamne war wo xamne yeen ñi lañ ko dogal ndax fi tolli bo xolé ñi dugg ci carapil yi daw ci biir dekk bi ni ak tataay lu ci wa yor dugg ci bo xefe boy jëm ci marché bo ak xé da nga ana la nga yoron mu ne fo ma tegon am na ño xalé dañuy xey dara du seen yité lu may di dugg ci auto yi te demu ñu fenn deug sa biye yor ko te ya ngay xol ko sacc lam yor ba wacc nit ñi ñi ngi bëgga dé na yaram daw bay leen ko té noni lay amé so démé ci Mbacké Touba ya té Mbacké Touba ya gis nañu ben erreur bo xamné lu jëra rit fi la rek moy bu auto bo yégué rek mu départ bu féké auto bi da xawa dess fo xaré bëgg nañu tok fa té maté wuko dañuy dem bayag ñun fré brisque nit ñi pousu ba ci kanam ki yék tok mu di xat lool muy départ mal débray nga xamné auto bi rexit jimi def danaka bo xefé sax bala nga ag toy ñor loy nañ ci bayyi xel bari nak lu war ñaar fukki nit ñu langa mu ci ginnaw buntu di feug ka door te ñi ci ëpp ñep ay sacc lañ loy li ñi wax la chef de garage Touba do leen sen taxaway sefor yi yore Mbacké Touba yi lay job sen ñi lang ci sen watay di dem ak dik aller retour di way ve ay satch lañ ci ginnaw auto ñi yak seen der yi ndax bu ñu leen ci bayé satchu li ngeen yor satchu nu lu seen ñi leen di encaisser yor kon dafa mel li ñi def ñok yena ko ant
2: lekkalo
0: lolu ngeen wax ko rek ngir jëm yalla ngeen ayé leen auto yi bu ko defa tabarakallah lolu ñu bayé ci xel nak bu baaxa baax bu ko def di nuyu seigne Malick Diouf bu baax ak mbolem ñoré tata rek ñom Serigne Ndiaye ñom ak bokk yépp rek ñu xamné dal dem ak dikki bi dal na na tax lool dal lañu bëgg waaw Serigne Badiane Fama Fall Touba jëmul xamna loolu waye soxna Njaxat jé ñom ak ñom Amin Tambay waaw soxna Kuro ñom soxna Ndioro ñom ñépp rek dañuy and ak ñun Serigne Badiane Dior Choy ak Mer Ñang ak mer falissom ñom Moussa Badiane ñom ak ñom Cheikh Diaw ci connu su dara jollof ak mbolem bokki Touba yépp rek ngeen xam liñ wax Baye Mustapha Diouf ci kéré mo kéro woté won na fani dama xawona na ci ay xat tuuti amone ay xewé jamm rek la lolu motax sama xel bima duggé ci studio bi rek la sama xel dem ci numéro téléphone bam doon laaj bu né xel bu joggé fi dana ko yonné ñong koy nuyu di nuyu wa kër yépp ci groupe manuel bi la bok bu ko defa tabarakallah rek ñu bayé lolu ci ki bi légui dafa melni xamna né tabarakallah da jot kon nak ñu wo ñin daan wo kon suñu yaay mère sék di yaay radio bi Aladji Bara Seigne Am Thiaw Seigne Pape Thiaw Seigne Baye Sène ñom waye Baye Balla Baye Fall numéro 477 Baye Mortal Gay Marsium Bousso Bé Baye Yann Massar ci ngeen Baye Modou Diéri ci la 88 628 06 18 allô
3: ba Abibou Rang Ndiaye ni na la
0: Serigne Abdoulaye Anne Monsieur Mam Balla délo na la siar
3: di len no di len siaré
0: ñu lay délo siaré
3: da melni ñaaram ndaye magal ak Touba gi do nañ ko dajé tay
0: CSN
3: ñaaré ndaye magal ak Touba gi da ma do nañ ko dajé tay ci commune bu Touba dé
0: aao
3: waye ministre bi yeur ngum transport day ak mbir mi yeur tassaru tam nañ ab liggéey
0: deug la
3: di fatiru wa daru ko for mesare
0: wax nga deug de
3: li wota ju xamna ko ronka ju waye ñu fakkat yooni fakkat yooni auto yi fakkat yooni sareri ba kenn ko ne fakkalo yoon waxana kenn ko tan ci mëna jaar de mu baxna lool
0: werna
3: passeport bobu ngay wax nak dana ci deugal dembu mbacke bawol bi mo fay dem ancien garage bi juroom benni wota ñoo nekk ci kaw tuddu bi ay mbacke Touba di corne lool nga wax ni lag na ci marché do fess del lool dem man mako gis
0: ah lool kay ñepp ko gis
3: waaw lool ta autorité fofu ko poste ñu jégg poste bi
0: deug la
3: war nañ ci jël ay mato way Seigne Malick Guèye Thiesski nak mu ngi lay bayyi xel bu baaxa baax
0: Seigne Malick Guèye
3: Thiesski
0: Thiesski waaw
3: ak tayba ak jore ak kermo kumba ñoon dekk mam balla ñoon ak law ñaane gi ngay wax ak xewal ñay
0: deug la
3: ñoom ñep ñu lay siyaré dina ñaanal guddu fan gu and ak wër émission bi amati na sax ñi faté itam garab ci kaw yoon Touba Daru Mukk
0: deug la
3: do nay wax nak degg na seen cadeau ñoon wa sédé né manam digëtt opération xarim dañ ci wut ay yoon ay fak ay yoon yu ko jëm ndax day xat ci magal gi
0: ndax yalla
3: way raan nañ bayyi xel daal daaw amna ño xane operation xadim lañ doon wacce ñu and ak seeni doom di bot di dem
0: barakallahu seigne abdoulaye an monsieur mam ball yalla ko yalla fay indi lu am jariñ indi na lu ama am jariñ kon 88 628 0618 allo
4: assalamu alaykum
0: bayyi samba tiam
4: bayyi
0: ma ngi tuté djéglu dé man dé dafa mel bi ngi ciar dama la djéggi
4: fi lé fi djéggu mo mak mangi biir
0: ah djéjëw
4: xamna né xélé mangi biir ko bëgg bëgg na la
0: dëgg la ak wër
4: lool mum japp na ko dé wul na ko
0: barké Seigne Touba
4: ma ngi leen di ciar bu baax té dé ñaanal jamm di ko sakku ci yeen
0: amin yalla nako bokk
4: ñaanal sé cheikhum Seigne Aliou yalla nako yalla darajal té yok fanam
0: amin amin way ciar
4: té dé contribution mu ñëndi moy bi ngeen dëkk rek moy otul bi ñuy dag
0: waaw
4: te kenn ko nek am ci wal
0: deug deug
4: muy dëkk yi nga xamne moom ngeen tuddu yépp dëkk bu ne am na chef de village
0: deug la dé
4: la koy def war nañ ko xam war nañ ko mëna wat ko
0: baña xam
4: war nañ ko mëna sam itam
0: deug deug
4: ndax bo def chef de village nek ci dëkk yi jox rek nombok tank war ngay xol lay yaq nga diko safara
0: deug la
4: boko mën da safara nga yébané ko ba ñëpp dégg ko
0: waaw
4: waye xam nga né dag ay yoon ci autoroute lu né dafa jaar mo jur jé wax dëgg yalla jékku jaadu rafetu
0: dëgg la
4: té ku ci yaqulé kenn dula fay
0: kenn dula fay
4: ndax man sama doyé bayé né ngi ni daw wi daw mo accidenté won ci ñaari mbam ya
0: ci ñaari mbam ya
4: ñor taxi ma
0: wax nga dëgg
4: amuy aladi
0: deug la
4: otom yakuna ba legui ni dara
0: duñ ko fay
4: ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen
0: ko fay duñ ko fay
4: kon amna lo xane wax deug yalla warna mëna ñak
0: deug deug
4: aw yoon bo xane dañ ko collectiré gudul ko baras nga diko dag ngir bëgg lu gaaw ci yow wala nga bëgg wacc wala nga bëgg dugg rafetu jekku
0: deug la
4: bu fekkone bu ñepp défaré ñepp and défar lepp dina bax
0: deug la
4: waye bu ñi defar ñi di yaq tay lay bax
0: dara jafé dé
4: tay wax deug yalla autorité yi nga xamni ñu lay wëré denk réew mi war na ñu am surveillance bo xamné croisement ñi xol lol ba xam nan la mëna démé
0: deug deug
4: waye man defar na auto yoon wa ngi né nong damay laaj samay droit mais série de voir duma leen ko jox ndax deug yalla bu ko gëni continuer réew mi fu mu jëm
0: dana yexa jagg de
4: ndax abias ke wax deug yalla sécurité taxo ñu diko def
0: deug la
4: bu sécurité amatu ñi fi jaar defay seen xaliss légui lan lañ leen jariñ ko
0: xana yaqule rek
4: yaqule gogou nak bu yagge li mu jur lu bax
0: deug la
4: ndax li nga mom paré am ko am ci yaakaar di jiddu so njabot nga yaqule ko koy doxam bokoy joye ji té dooma dama ni yow tegla ko metti na
0: deug deug
4: yalla ñu yalla defal limbal
0: amin
4: soppi rew mi soppi ni ko yor
0: amin
4: boy ma tere sulay sallallahu alayhi wasallam
0: afa
4: ma ngi leen ziar bu baax te ziar ñana jamm di ko sekk ci yeen
0: amin cham
4: li ngeen di wax de am na ndariñ bu ko ñepp deggon de lepp man na baax
0: alhamdullilah yalla ñu ko
4: deggu wa yalla yalla yépp degg ko rek
0: deug la
4: sant nañ leen gëreem ni leen dolli seen yaay suñu yaakaar ci yeen
0: barakallahu fik akhsila
4: di len bal wax bu baax di len ko bal
0: jere jox sun
4: baay ngi neye ñep
2: ñew
0: ñu lay fay
4: yalla nga def jamm ci rew def ko ci rew ji yep
0: amin way
4: ak seen ko ak yalla
0: ak wax setet jere jof bay samba cham marché ngelaw wala diwan ci la wala law ñande tabarakallahu yalla nako yalla fay talibé cheikh diwan la di nuy seigne modou kara sila te diko siara 88 628 0618 wul koku
2: assalamu alaykum
5: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: mbok mi
5: baye basirou ndjay touba samadina
2: yekata kaddu touti rek
0: baye
5: basirou ndjay touba samadina
2: ah seigne basirou ndjay touba sam
5: madina wa
2: ngi lay siara bu baax
5: baye di ngi lay siara
2: seigne basirou na nga def
5: gërëm nañu yalla bu
2: baax seigne basirou la ñu dolli ci émission bi
5: ah émission yi xana sant yalla rek tay jil ci sallallahu alayhi wasallam
2: alhamdullah
5: te di leen ñaanal guddu fa ngeerëm ak sëriñ bi
2: amin
5: tay faté ni magal ka ngi yalla ci yegg jamm ci barki cheikhul khadi
0: amin way
5: tay faté tam dekk bi day tan yi mom war nañ ci bay xel bu baaxa baaxa baaxa baax ndax dem te li bu jaari da mel ni ron comme non ko waxe rek amu ci dekk bi boy dene dege dagar do dem daru khudus buñ ci station bo fofu ni mel yene ni
0: wallahi
5: nga dege do so dem gar bu bes ba kenn ni fa dox
0: deug la
5: buñ ci mere ba ila akhiri man ci ko dim
0: deug la
5: waye yene ngi reet xam nañ ni war dig dig dig lu mbab buñ dege ci fi guñ xayna dañ ci fi waye ngeen soñi bu baaxa baax
0: deug la
5: yalla yalla fay lim bi ci dara ci cheikh na cheikh ahmadou khadim
0: amin jay amin jay
5: yalla ci borom barab bo bi nak di cheikh cheikhou cheikh
2: ali cheikh mom serigne ali
5: ma ngi ni mam balla jeug bu baakha bax di ko xara
0: mou lay tew

0: bokk parce que mëno di dawal auto di déglu ci ginnaw
1: di déglu la sa tanki def nga koy def sa tanki di fo rek
2: ah
0: ñu ngi non
1: ah nañ ci wax
0: ma ñu ngi tu bu baax
1: dañu wara sax di japp ñukoy jaay
0: wa
1: jere jere barakallahu jongo amna solo borom xam xam bi waxna yalla nako yalla fay waxna deug jere jeuf señ Allah jongo koku xam nga kenn dutu ko laajte
2: dede
1: muy ku japp ci dara ji bolé wu ko ak dara wax deug yalla li vrai technicien di mécanicien bu woor bo xane bi
2: mu la wax
1: day réparer way du dépendé auto yow ben xarit ni reus nga né séral ma fi takal ma fe bama ag lolu lolu ko dépendé la do réparer ala du def lolu ala da ngay paat ñew mu né la nangam ngay jël ñu défar ko bokku mu ko ñu yomal séti kenen mo mécanicien yi defo nonu rek jamm na ñoy kon ñan la ko yalla fay ci barke serigne bi ñoo ngi nuyu wa jaw jogay yépp ak mbolem tuddu bambe ak liko wër waxna deug lim waxit ne bo laalé fé laal fé deug la xam nga ñoo biñuy défar li ñun ñepp la helim ñu né ila touba li yalla tranga yalla defal serigne bi ñun ñepp nu bëcc ba kenn xol ni wara déme 88 628 06 18.
2: Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Seigne Ndiaye Touba.
2: Mbacke Balla.
3: Seigne Mbodj Touba.
2: Seigne Cheikh ñong lay ziar Mbodj.
3: Wa ndiaye ne def.
2: Nante Yalla bu baax.
3: Na baye.
2: Ni ni di la deg.
1: Mbodj ma ngi ni di la deglu.
3: Baye ndiaye ne def.
1: Sante Yalla sante la.
3: Baye ni ci jam baax.
2: Tan dina ko ñaanal.
1: Ko ñaanal bu baax.
3: Ah ma ngi jéglu de ma ngi jéglu bu baaxa baax de.
2: Non la dal la.
3: Ana dama kéré dama mutan kéré dé way lépp ma ngi doon dégg
2: dé
1: yalla nako yalla yombal
3: ay yeen daal ñi ngi leen di ñaanal bu baaxa baaxa baax
2: amin
3: lépp ni ngeen di diglé rek yalla ñaam nopi diko déglu ak xolub diko jëfé
1: way amin way ya baax
3: waaw barke serigne cheikh alioune mi ñu xamné moy borom radio
2: amin
1: goré way
3: yalla nako yalla yagal ta wéral ko
2: amin
1: barke serigne
3: yeen daal manam dañ leen di ñaanal rek way ñun amuñu leen luñu leen di doli manam lépp lu ngeen bëgg rek yalla ñen ko yalla ak serigne touba defal
1: amin amin way
3: waaw
1: ma ngi siaré ñepp dal deug la seigne mbodj ñepp
3: ak
1: lay barakallahu
2: fi jere mbodj jere jere
1: ak baax yalla nako yalla fay
2: monit
1: ci barke serigne bi non rek la dé kon nak mbollem ko xamné day baye xel daar yi tol bi ak liggey bi rek na yalla yalla may ñepp xaaliss
2: amin
1: soxna yi posé yi fess del
2: amin
1: goñ nit poche fess del ba ko bo bus butuñ rek aksi
2: amin
1: 88 628 06 18.
2: Assalamu alaikum.
4: Alaikum salam Ndiaye Touba.
2: Mbacke Balla.
4: Baye Balla Jeng Touba
2: borom sanke bi courier mu gindi
4: ma ngi ciar li ñeral jam
2: jere jef Baye Balla
4: may baye lu bare bare ka baye mam cheikh lo
2: ngi lay deg ni
1: ciar bax Baye Balla
4: ciar li ñeral fu ko gëna wër
2: waaw
1: ñen way jeng
4: man bu de wër li ñen ñaanal de
1: yalla nonu ko yalla bolé
4: ci bawul won lol ñu leen di gërëm leen sant
2: alhamdullilah
1: jëf
4: christian mbacke feewlu mbacke yalla fekk di wër ko yalla
2: fekk amin sant cheikh am señal yalla fekk di wër
1: jëfati
2: amin
1: baye bop baye balla yalla na yalla fay la
2: nga ko
1: ci barke cheikhul khadim
2: ni mi nekk
1: barke señ mourou so mbacke baye barke señ cheikh aliou mbacke
2: ak sa
1: baye balla yalla na fi yag di wër
2: amin
1: ci barke señ bi
2: amin
1: kon 88 ngeen def 628 06 18 nonu sun baye balla def rek di nuyu nak bu bax wa ndindi yep 88 628 06 18.
2: Assalamu alaikum.
5: Salamu
2: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Ndiaye ni ziar ba
2: mbokk Fatima tour bi
5: Allah lo
2: tundo ji Seigne Ablaye
5: ziar ba
2: leg leg la Seigne Ayib ziar ñu ngi ziar bax
5: ziar baye
1: ngay do ma ngi lay delo ziar bu bax
2: amin amin
1: ko de waaw
5: yalla sen ci am bakki
2: yalla amin
1: amin ya rabbi
5: yalla la ngol ni len tek
2: rek amin tan allah
5: yalla yalla demel len tan bu dak yeur
1: amin amin
5: yalla ni ngi rafa ni so baakha ba ni ñaan yalla defal ni tek ko top rek
1: jeuf
5: jere jeuf ci yaara ba
1: barakallahu sujjam lay lo
2: param ton
1: aha yalla nako yalla fay ana baye mam job nak ñam koy nuyu momit ak baye bara ngeer ñom ak waati doodu yep rek fa tabarakallah kon non ni ngeen di def rek ni señ Ablaye lo def te moy jaar ci 88 628 06 10 ana señ Ibra Ndour waaw yeey tam jaaral fofu fatali ties ba Touba ngabar nga bu ci ba côté té moy li ci wet yoon wi day pax yo xane auto mën na ci na seurex rotil ba faq
6: billahi
1: té ko ne xamna ni auto bu dox ba yag dugg ci pax rotil ba faq jamru ci mujju
6: ngolar nga wax
1: ndax bu rotil faqé panu de fenu bu panu de fenu fener do tu leté auto mën na woné lu ba def tono té ba gunuko kon nak dañ koy wax ama lolu di am reñu lamé dañu bëgg rek kenn ku nekk jatt ni soccet ndax lolu moonu ci mëna génné kon ñi ngi koy neggandiku momit ak ñi melni ñom kon 88 ngeen di def 628 0618 ana sama mbokki njamur yi nak Louga Touba yi mang leen di neggandiku batay ba yaat ma ñom ak soxna jaara nga xane mom jigen du man gor ak man ko de la route waye baye mourid sarih baye mourid jeli waye baye mustapha mbaw ñom bayam di sall baye ousmane jaay ñom ak mbollem jaamur gep rek man gene jaar yeen ci 88 628 0618 su ko defé ngeen dolinu nu and dolente ndax fofu trafic bu am solo moy jaar fofu di Louga celebé yon la ndax bo joggé ndar faaw nga jaar Louga ndax tali ba noppegut auto bi joge fi jëm fa teggegu ko bay dem dar dessna bo joge Touba jëm dar da nga jaar Louga bo jëme Keur Mor Sar da nga jaar Louga fofu ba ndeer da nga jaar Louga ba ñomre da nga jaar Louga kon Louga dafa nek fo xamne celebe yon la kon trafic bu bari dañ fay jaar ya fay bawo di julé ci réew mi ak ñi bawo fi di julé ji ay foot ak zone yoy té difa jaaré kon ñu bare fay jaar té virage ngeun sar ba nga fa nak kon ñu bay xel ci virage ngeun sar bobé 88 628 0618
6: assalamu alaykum bismillah ba fakké le na yar casque dañ ko idindi deug na ci radio bi wax wala téléphone bi ta fay radio bi
1: mu jemaat rek
6: ak ñu bëgg dab rek mëna jaar ci 88 628 0618 ñun nga wax rek ñun la démé yaak Alla am nga fa wacce sen cadre muy ci autoroute bi e autoroute bi Alla jey kepp ko fa wacce rek joxe sar rendez-vous mu la jël ci rek xamal ni koko man nga ci tane mo dag fofu amul laq laqal ki osare gatandu ko ci autoroute bi bu wacce di jéggi jëlal nga yobbu ko tekkol daanu ñu ko wara tek ak lu yaqoon ci autoroute bi lu mu fay ko li moy wax ji itay amna fay yi ci ne comme niko Alla waxe munu lo itam nit ki 7 km 10 km mo ko wori tay worna la yow dekk bu tolni revan dekk bu tolni ndula warna mo waccu kay dekk bu tolli bu ne rek waccu kay dafa wara mat waye nak liggey dafa melni liggey yakamti da ci raxone ci bir liggey bi itam liggey tubab ni mi liggey nul comme ñom nenañ dañuy roy tubab dafa wara mat xebut ben keur bu nekkon fe dañ la defal murgal moy jaar ba mëna dem ci yeneen bitigi dënd li ngay jënd defal lay lamp yu la yobbu bo tak ba takken ku ne am nga droit fi nga bëgg dëkk nga dëkk fa ñu fekk la fa def la tax ak yelaf li nga mom ci réew mi loolu itam dafa manki ci autoroute bi la jey metti na lool ci ñi fay jaar metti na lool ndax yalla nga bëgg wacc 20 km wiri wat ñu demat te loolu itam ni doon liggey bayuñ xel ci wa dekk wa yetam ñi war am tool war dem bayyi defaluñ leen burngal itam loolu ak ak yel ak bi jaaruñ ci matu itam loolu itam ko señ Alla waxe nga waxe da ci koy wax ndax itam mënu lo rek di dem rek di jubal ñepp bokku jëm ben ndiarem wala ñu wacce Toubatoul dedet kenn ku ne ak dekk ba nga jëm nañ la sooralé ci nang fa wara mëna démé té ben jafé jafé am waye mom autour mom ku ko dag mom sa ay wacce sarat jël ci la rek lepp lu ci yaqku rek ñu la wara tek daani taxam ni yow mi ya deug autoroute bi
1: 88 628 0618 allo mbokk bi
7: allo
1: simila
7: ba samba keur ñeen
1: baay boy xam nañ ko kay ana wa Touba keur ñeen
7: ñeef ñi jam jam baa baa baa
1: yalla ko yalla xeb ba yok ko
7: jam bak señ Touba yalla fi yak ci bark señ Touba
1: ak sa amin
7: le yena baax yena yeen de yeen yeen ni ya ki da ko bakal ci polu mbaka
1: ak sa
7: ku len deg ku len deg dal sa dinga ap ku ya ci lu bari ma man ci mutu dal
1: alhamdulillah
7: yalla sen taxaw yalla di bakal ci polu
6: mbaka
1: amin bakal la jott
7: yok yok bu yok bakal ci
1: polu amin amin
7: ko sen guin ci bakal ci
6: amin
1: amin
7: yalla am jamm la yalla def def len jamm yok bu
1: tara ngay auto juré baye njaga njay defal nakuko ndax daw na mu yor auto bu bon ndax japp bi jamm watam ak ne meme positif ci liguey ba
6: deug la
1: dem ba retraite jamm ak salam batay mu nek ci an activité ci yeufi bopam yalla nako yalla xeb ba yokuko yalla jeuf baye samba ñu nuyu wa keur ñang yeb
6: waaw
1: di nuyu nak modou maron ci busan momit ñu koy nuyu bu baaxa baaxa baax nuyu wa ni booji yep seigne bassirou ndour mom nak dañ ko gëjë dégg 88 628 06 18
6: assalamu alaykum
8: wa alaykum salam
6: mbokk mi
8: jaay touba na ngeen def
6: ah sante yalla baax
8: asse nga bi
1: ma ngi ni
8: mu leen di siaré
6: alhamdullah
1: dé délo siar
8: ibra ndour la
6: sam borom jaar yi
8: allo
6: wa seigne ibra waaw
8: na ngeen def
6: sante bu baax jerejeuf
8: ñun dal taxi deugar bo passé bobel jëm ci Touba
6: waaw
8: nga ay awanga ak helicopter bi
6: xamna ko
8: taxi la ñu sonal vite fi mu nek ñu karamay yépp wala yako
6: da gëna yok
8: waaw waaw
1: sétal li rek
8: bobu da wax yalla sonal nañu torop
6: da gëna yok
8: manam bo joggé falé ko bo joggé apias bi jëm ci Touba
1: waaw xamna ñu ko
8: bu ñu sew la xawma
6: hmm
8: fofu yo talibi dafa yakku fofu yo
6: waaw ba chaawen fep
8: waaw
6: ba ca len waaw
1: yalla nako yalla fay ci
6: barke serign bi dañ wara liggéey tax ay gay bi yepp ya
1: wax na bo joggé ngabu dug bo fel yañ ngi liki
6: yañ ka
1: rewam seigne moussa ka sunu mam
6: ngabar
1: ngabu yi nek fofu buñ ci waxut ba nayet bi ñew photo yi jaar
6: xam nga de
1: photo yi jaar
6: xam nga de
1: buñ defé ay CRD wote ndiaré wote fune wote fune bisi xaarul wéri xaaru admini gut kenn
6: lay lay
1: lo xamné daaw bañ magalé ba beut ci lañ ko woron naw djublu
6: batay
1: rombu gu ñaari mètre ni yi def nañ ko li def ci magal gi taxot di wax
6: gisuma ko
1: so taw bi ñu na melo do ngu lay mel
6: lay gëna yaxu rek
1: digé yi nak bari na lool ñu wañi ko tay jëm wañi yëm gi tay jëm daf ci am solo ndax fimna zone bofel bobu ku fi kramayram yaxu wala wala wala ku fi ay route mam toj wala wala wala ku fi autom daanu wala wala bu ñe taxaw dañ li dey wax deug yalla ñi wara defal tel yi am nañ ci part de responsabilité bu reere way nañ ci wax way ñi yalla dogal ñu mom son yoy di borom dekk ak serign ci dekk fofu ah nañ wote fi wax ko nañ wote
6: la am solo la
1: wax ko da ci bax na waye da ciel rek mais li ñu def dafa neex wala li lay defal da bax itam ah dafa am yo xamne ñun fenn fa duñ fa mëna hag nak dañuy rétet ga waye yoru ñu yoon kon kilif yi dekk fofu yi ñi sant leek ka ha yepp rek
6: sama mbokk
1: la nañu wote ñom itam ak ñi sant ba ndax ñoo ngën ko fofu
6: lay
1: wax li fa ne
6: waaw
1: waye bu ne ciel rek ciel worut kon wote len wax ne mu deme nu and ak yeen wax ko ak fekke du yeen ci wax nu dekk nu di wax rek dañuy dem ñi ñuy reuy lamine fekk reuy ñuy lamine
6: lay
1: dañuy jaamu yalla do geug lu bax
6: lay
1: li dong wala
6: bañ accident
1: kon nak ci bat serigne bi
6: waaw
1: kon 88 ngeen di def 628 06 18 xam nga ne bo xolé bo wacce autoroute bi nga jëm ci nga rombu ay xamna ñoomene dañ fa tollu di daru saw
6: la mom la doon bëgg wax ni
1: bo wacce talibi bu de nawet la photo yi jaar sepp de indo de
6: waaw
1: nga jaar ci talibi kenn du ci xej kenn du mëna dem
6: waaw
1: nga ñew ba tollu gendarmerie kaw chaawen chaawet bi nga jaadul sa ndi jor rombu sama kër jëm ci nonu di dik fi alom gi brandour di wax
6: di saw
1: xolal digënté fi ngay jaddé fi gendarmerie bi ba ngay ag ci benen rompoy bobu xolal digënté bobu nga war ngab yi fa nek
6: dara baxu ci kay
1: utawé dé fess del
6: lay
1: duñ ci wax
6: lay nga wax
1: té daaw ba ren mu nek fa magal gi xarul nga dé ba ci rond-point ba boko wéré bo jël sa ndijor jëm garage bu bess bi boy jup kër señ bass mom sunu mam sey abdou khadir rombu kër pap job juma ji son bobu boori kër sa cheikh ridial ñu ñu xolo fofu ni
6: yépp ay pax la
1: xolo ni mu mel
6: yaquna
1: té naet bi xarul kenn lu taggo nañ ci wax waye fofu mu wax guuy xew borom bi fofu ci alom gi borom bi kër guuro ji ak ñom
6: amna dekk
1: borom fofu ci alom gi nga jël jëm bir touba amna ben danger bo xamné sa bu ma fa tollé sama xel dana li de war nañ ci wax
6: wallahi wallahi
1: tali bu nga xam da ngay doxo dox ba ak nga ci double virage bi nga xam da ngay def far ba ci mur bi nga xam ne ko saran ci bir keur gi ngay dugg
6: boy gis na
1: duñ ci wax wala ñu defay gardu fo yo xam ne xeyna sax bu ci auto dalon du tabbi ci bir keur yi
6: ah
1: waye no rek lañ koy bayyi rek
6: wallahi wallahi
1: di digge di wax rek bu defé cher né dajje fo xam ne fañ koy def ak Touba man na juroom ci kilomètre yoyu da fay dem ba do xam lan lay niru wax deug yalla
6: yewen
1: buñ ci baye xel ya xetam la
6: do Allah Allah
1: baye xam nga ne janatu ma wax
6: yono wala
1: romb police bi jëm jumaay señ cheikham señ chaliw boko rombé touti bala ngay borombé jumaay señ chaliw ci bopam bala ngay ag ci jumaay señ cheikh ji ci rompo yo bobu digënt fofu daaw amna fa ndox mo xane biñ ko jubé dama da li de wom dem rek la xam lu nam jël ndax mënu ci pexé lepp dim ndox
6: man na yak auto
1: machine ben auto di ñew mané ki doom sutuma auto nako may bat ba rek ba xam lu mi am ma xol mu jaar ba dik ma baye ba ndox mi ne tek jëm penko ma top ko ni la def ba egg ci rond point
6: wa lool nak yëmut
1: mujju auto bi lampe yep di and no di tak xam ko auto boy xus ci ndox ba mujju lampe yep andi tak
6: tatalo ko
1: ya ci danse
6: yëmu
1: waxuñ ci dara bare nayet ba nga bëgg jaan ni loolu nak bay doy war nañ ci baye xel non ngay prolonger ba bi ngay ci juma ji ñaari étage zone bobu yep ñu baye bu nayet bi ñi day melna melaton dog ni ñew di digé rek digé rek digé digé digé mo ndam fekkon na ñu defal ben tali mu mel na wara mel tali ba kawé lool tim territoire bi nga xane bu taw bi ñewé dana wacc top territoire bi tali ba ne nongu ci kaw bu doon ben képpat bu magal gi ñi ñu gis ko mi ben dong dañna bu yépp melé ni mu bax dé nu mu ñëk ñi defaragut waaye nga bi lepp di pax bu neet bi ñewé ñepp yi jambat li Seigne Touba am dey mo gën loolu nañ ci baye xel xolal bo jugé gar sudaru jëm ci ci juma ji fofu ñu wax garabi cheikh ibrahim digënté bobu daaw ma ñew taxaw kenn netti wumako sarit yi taxaw ku ñew di yegg di jall da ngay fay 500
6: travers
1: ku ñew di jall témer ngay fay xous ci ndox mi ñu génné la ku ma sa gis li
6: metina
1: ma taxaw de kenn netti
6: wumako deug la
1: waaw kon bu né ban nawr bi jeex duñ ci wax bala nawr bi ñëwaat di nekk di wax rek
6: di discours rek
1: ah bu dé loolu ñu xamné dal
6: waaw
1: mënuñu ko faj way na xam nañ ko def lu kenn mënta faj nak yomb na
6: waaw
1: waye def lu kenn xamut mom yombut
6: neexu fe def
1: kon 88 628 0618 kaddu gal
6: non nga xaw xa rek gis nga yoonu janatu non nga xoxe ak yoon yi xol xad mi hôpital yi nek ragana maladi do nga yakana pax yi bo ci jare bag hôpital ba nga jëm yakana ak yekalu mo lay gëna jégué ci ak wër ndax pax yu bon rek te ambulance xam nga ñaari mom muy kumuy sooy du daw ndank kon nak wax deug yalla ni nga waxe pax yi nañ ko défar ta bañ ko tay défar ko ta def assainissement yoon day fek amul canal bu jallale ndox mi fum ta da yaqku rek daw ci gis nga ko fofu nga wax ci jumaa seigne cheikh ci bir ndox mi lañu nga ci di cimenter lolo ban liggey la liggey bi waxtu wi la ñu ko baral ta baxal ko tali ko tali bax nonu ko wax mu xaw kawete defal ko assainissement canal bu jël ndox mu dugg ci dem meuna wakki ji fu am bassin wax dig yalla lolu do na la gën mais kawal ko ba nga xamne ndox mu day bëre ngu jëm ci kër jaabur yu kër mbedd yo dem mu indone te ñak assainissement def ko lolu itam du doon du defar bu bax defar day am tali and ak na assainissement yaakaar na li moy tax mu bax
1: kal sa baram fofu
6: mais
1: 88 628 0618 ko bax
9: assalamu alaykum
1: wa alayka assalam wa rahmatullah
9: baye mbay
1: sono jara xule
9: waaw
1: ma ngi lay nuyu bu baax te le bege
9: ma ngi lay fay na nga def
1: ana baye mouride sadikh ñi ngi sante yalla
9: mi ngi ni
1: jere ja xule bismillah
9: waaw waxtaan mi amna maana amna ye solo
1: jere ja xule
9: deug la kay li nga wax lepp deug la
1: jere ja xule
9: daw ndank dal ndank
1: wallahi wir
6: ana dal
1: daw ndank dal ndank alessi waaw
9: waaw
1: deug la
9: buñ la déggalé mom dañ def lu baax dañ aw ci yoon
1: jerejeuf xulé
9: waaw ma nga def ki ñala dégg
1: wallahi xulé ma ngi koy jéggalu dé yeen dé kenn waru leena gëjë dégg
9: wallahi
1: kérok al rab bi passé biñ démé bay jéxar rek la bay mudu daal duggu wallahi
9: ci ma yeen dama doon nuyu wala ak siyaré
1: li nga wax ëppon na ñaka wax
9: waaw
1: jerejeuf xulé
9: bay mo do ngi ni
1: waaw sunu baye bop
9: waaw
1: yere jeuf barakallahu sona jaara xule ngok mok baye modou jeri ci la mouride sadikh ñondi liggeel yalla fay leen ci barke cheikhul khadim ñoo ñu seigne khadim ak jabot wa kër ga yépp rek moy kenn la ci daara ci tol bi liggey bi di neggandi ko baye mustapha mbaw gëj nañ ko dégg dé aka neexi wax baye mustapha ñool way yow sax ji da neex lool baye daam njaay ñom baye basirou gey yalla defal leen wër ci barke serign bi kon 88 ngeen di def 628 06 18 baye am di sall ñoo ko nuyu bu baaxa baax ndongal takko yefi seen yefa lu ngeen ñuy dolli kon jaar leen ci 88 628 06 18 njaay touba
6: maa ngi ñëwaat ci sànq rek li nga doon soññe ci diggante Mbacke Touba yi ci ni ñuy sigsarte ragal naa ne daa nga ko waral di xam naa ne sa xel la ci détour mu buntu kanam bi dañ koy tëj boo fi mu ne ni bu taxawoon nga jublu ci buntu kanam bi rek mu def première bàyyi la fa feeg amuñ kuñ fay toog xal jong ba ñu fa teg di waxtaan ak moom ba baa ñuy wàcc kenn du fa toog ragal naa ne nag loolu taxul auto transport en commun jóg dama ragal na transport en commun gi daa matul moo tax ñu koy def ndax bu oto bu amee transport en commun war a def nam barte personne yii la war a def waaye nag comme ñaari nit rek moo war a nekk ci kanam keneen waru nekk ci oto bi lii tax ñuy def nu mu leen neex ak nu mu leen neex ñu koy def bu dee ca urbeeb Touba bi da ngay gis ku jël ikkati tànkam teg ko ca tabla d' abord ba ñu yokk misit ñoom ñaar di waxtaan client yi duñ mën a tax ñëw leen place bi apprenti wax sax kenn du ko mën a dégg ndax musique bi ñuy teg ragal naa ne oto yi daal noonu nga ko ci biir dëkkab Touba bu sell bee war nañ koo saytuwaat ak tegaat leen ci ay daan rek lépp ay daan a koy faj Alhaji Ayib boo sig sarte ñu teg lay daan ndax yow li ñu ko waxee léegi oto bi ngay bàggante Mbacke ak Touba rek di ñëw te jël yëfi jàmbur rek nga taxan di ko def wax dëgg yàlla metti na nit du dugg balaa dugg ñu départ léeg-léeg mu targis daanu lépp da ci am di ci suyee te dañ ne la diggante Mbacke ak Touba du autoroute te ñoom autoroute lañ ko def moog ñaari te liggéeyam waa de dégagement la dañ ne la rek pour mu séparé pour embouteillage bañ am lii tax ñu def ko def bañ nañ ko ba def si doo daan mais dañ cay dàqi di cour wax dëgg yàlla da ngay taxaw tegg sa tànk di moytu ak pax sax am ku falamboo boobu ak lu ma fukki nit ci bunt bi ragal naa ak li ci biir loolu itam doonu lëggan nañuy daan rek daan daal ëpp képp muy jaar ci tëli te teguwoo li nga xam ne moom la ko dularut wax wala nga di daw accivetes bi ci biir ab dëkk am na takk der yu ñu fa teg ñu ngi leen di gis ñoom Mbacke Touba waaye rond point ba boo fa demee am nañu fa nekk di suple rek te daan yi ñu ci war a teg du ci teg dara loolu nag moo daanu moo nekk ci yoot oto dafa am mandarga yu mu war a amee ñu mu war a mel waxtu wii ñu waxe tembe Alhaji Ayib gaarasu daaru musi bañ ko ba soppi ko di ko tuddee ay bunti piqué nag lu ne ndax bëgg a def lu du juba di loolu itam te takk der yaa ngi ko gis luñu war a taxawal heure bi ci kaw gi li nekk ci kaw mooy ëpp li ne ci biir li lang ci bunt yi mooy indi ëpp li ne ci biir te lépp ñu ngi koy seetaan te yow waroo def transport ñu tollare la di may la te li ngi koy faral di wax rek dëkk bi moom Sëñ Touba lu baax la amul lu bon te loolu mbalit la kon nag mbalit mi nañ ko war a raxas ba mu set teg ko ci loo xam ne mooy yoon am ak yare ki teggin puusal léeg-léeg nu ko waxee baam bi bu waree def 6 personnes léeg-léeg am na ñoo xam ne toolu wuñ léeg-léeg du mën a def 6 personnes mais nii nga wax dañuy fereene bañ nga dal ci kii ba ñu ah waaye sabar duñ la wuy sax yokk musique ba nañuy daw ba keneen dugg fa ñu langal léegi yow lu mat fukki nit bu langee benn baa bi juróom benn nit xaju ci war nga ko mën a bàyyi mais duñ ko bàyyi par porte da nga génn banc bi place bi ah wax du yàlla li nga waxee ni la demee ca dëkk ba mataay ma demee maa ngi gëstu maa ngi seet maa ngi gis ci niñ koy doxalee irbee baat noonu nga te ku mel ni Malick Diouf da duma gis mu dëkk waaye am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla fu waay ma heure bi dañuy bësante ci bunt yi ba kenn du mën a dugg ragal naa nag loolu dindi woon ko niñ koy dindee mooy oto bu ñuy wàcceeti bu waree def 40 personnes dañu def 40 personnes mu def rëdd wu nit ñi mën a jaar ci digg bi amatul taxawal lii buñ ko defoon ci biir Dakar gi def ko ci région yi urbain bi mën a jaar yoon mais quant à ñu ngi koy six sart rek du mën a jag ndax ñu ngi koy bàyyi ci oto yi nga xam ne moom la état bi moom ñoo njëkk di six sart ci biir dëkk bi nu mu leen neexee bu waree ñu wëlbatiku na keneen bul six sart itam loolu itam lu war a jeex la ñoom itam nañuy def baa ñu doy sëkk tata bi bu oto bi nga xam ne mooy urbain ci biir dëkk bi waree def 50 personnes na def 50 personnes ñëpp toog mu bañ a am benn pëccëxoo kenn du dugg ñuy roj say téléphone ak say carte say portable ak say lëdd ñu bañ koo jël loolu doon na ci baax Alaa Dieye
10: 88 628 0 18 jërëjëf yéen a ngi déglu seen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dikk bi la ñuy waxtaane seen yëfa de yàlla xam ne day lii ne sama yoon nekku ci rimam lu ko gën a wóore di man xamuma ko nake woote leen domp ci sot la bokk bu ngeen woote woon dong nii soxna jaara xulle def ngeen def ni daa bëgg lu baax rek waaye yéen waatu waa yéen a ko ko war a gën a dàq lii ñuy jàmbat foofu ci diggante boobu de yéen ñëpp a koy dund xam nga ne boo demee ci garaasu gere boobu yii marché okas foofu ñuy yebe di jëm tindoo di man de fekke naa xele boo xam ne dem daaraa ci war taxaw daa soxna ci dugg gina sa tànk bi defal sa tànk bi nii eyo defal sa dugal sa tànk fi nii say moroom yi yaag sa moroom yi bàyyi nga naa kii defal fii sa tànk defal fii sa tànk
6: ak maam kay
10: loolu de maa ko gis xam nga loolu yëllul ci biir Touba te lépp baax ak sëriñ bee tax ñiram dongo yi ndax lu mu mënta mel kenn ci nun ku ci nekk da ngaa bàyyi sa dëkk maam ñëw dëkk ak sëriñ bi kon nag ku baax dafa war a am nu ñu war a dëkki ak moom waaye doo ñëw dëkk ak moom ba noppi yées ñëpp ci ñi ma ko war a wax loolu baaxut te dëgg-dëgg yàlla léeg-léeg nga gis oto boo xam ne bii lay nekk ca kaw ci mbooloo ci biir Touba takk deer goo jub mu fénati waaw wax na dëgg daa ñu fénati kay ndax du ñoom ñoo koy mën a faj ndax buñ ko bëggoon a faj tey ñenn ci kilifa yi ne déet maa la ko wax loo yaakaar
6: wañaat sa loxo
10: boo ko buñ ko bëggoon a faj tey kilifa yi ne déet
6: loolu baax
10: xoola fan yi ba ñuy wax okaas nii démb xoola bëkk démb la ñu ànd dem fa Serigne Touba Serigne Moustapha bàyyi ne leen ña ngay jaayaat maa la ko wax naa bañ julli ba noppi non gis nga yàlla xam na ne lu dul yoon tàng na tey uppal sedd na ba ginnaaw suba day dem ba sax yow booy waxa dañ naa kii lu muy wax nii xoolal nii def bëkk di ma bu ko defee ñi ñu taxaw di jàppale nag homme de tani ca dëkk ba ak di jàppale sëriñ bi day dem bañ def lee nii noonu naa leen mbëllee yéen a ngi fi noonu di nu def nii nu waaye gis na sëñ bi nee na ay ca leen xam nga ne ñooñu buñ jëfu ndigal ba lëggee ba leen toobalewu sas dana booy de
6: ragal naa
10: doole ma maa ko wax te dund du ma ko wax di dee gannaaw koy jafe-jafe am na ba ñuy lu ne ñu doon ko defante bañ indi dëgg waaye na dëgg wéy na dëgg wéy mooy dëgg Touba li fi di marché yoo xam ne kenn jaayu fa buñ jëloo ñu tas leen fa foo yóbbu sam njaay tam baax foo nekk ñu fekk la fa jënd ko
6: loolu leer nga wax
10: waaye gis nga ko 88 628 0 18 allo
11: salaamaaleykum
10: waaleykum salaam
11: baye bi baye Touba maa leen di siyaar
10: baye
6: Fall
11: amul lu ma leen namee wut de
6: baye Fall ngoom baa doo jël carton soon
11: ah man kay lu leen neex def leen ma benn du ma raw de xanaa kay day fekk ma toll boo xam ne xat-xat yi jàpp
6: dëgg la akay dëgg
11: mais yëpp maa ngi koy bàyyi xel de
6: ah yaa Serigne Babacar Sarr
11: maa ngi lay siyaar de ana kee Baye Bass kii xaw ma ba Aliou Nguerre
6: Aliou Nguerre mi ngi lay dégg de dana ñëw de
11: ser dama jënd crédit rek fari affaire ba daal di jeex noonu
6: akay dëgg waaw
11: yàlla na yàlla dolli leen sutura
6: amin waaye Baye Fall
11: ñu leen di bàyyi xel daal ñu ngi góorgóorlu
6: yàlla lay dëgg la
11: waaw mais dëgg moom mo jëk deug mo mujj
2: wallahi
11: lu yomb yoy ñuy def ci keli bi mo ñu sonal ba lu neex way def
2: wallahi
10: da lool la de
11: mais bu wore ni bo defé impression ñu ni la li ngay fay
2: daan bu met
11: dina am
2: wallahi
11: bu gënné ci all bi auto yu ndaw yu du leen neex lañu
2: wallahi
11: na pour lan fan lañ ko tek
2: teguñ ko fenn
11: tak der bo yëk ci ñu wacc dem ñu gën demat def lu la neex xamuñu liñ continue xamuñu fuñu wara doublé man damay ci sax
2: miras ak lepp
11: han yalla nu yalla doli sutura
2: amin
11: waaw ñu ñi leen di baye xel dal yalla nu yalla bolé sam dal
2: amin amin
11: jërëjëf papa contane na bu
2: baax ñu ñi ñoo contane la mon lañ la lool
11: ma leen gëna nam
2: lay wallahi ana waati yaawon
11: ñi sant ba ak sun mécanicien bo ma ngi koy
2: xéer señ Allah lay dégg ni
11: yalla na yalla yokk xéewal yu baax
2: amin way
11: yalla yalla fot aajo yu
2: yokk amin
11: yagal len ci sunu kanam may len wer tax señ Aliou moñu ñu ko fay di xéewal
2: lay dëgg la
11: yalla ci señ Touba tegg la su bëgg yokk dal na ci japp ci
2: barke lay dëgg la
11: jërëjëf
2: jërëjëf ngom
10: raka sa
2: bay faal ngom ak bay faal ci sa dal te juma ja
10: fay ko ci barke señ bi
2: hmm
10: waaw conducteur la buñu ragni ma sha Allah di addo fi ci Dakarou lay legi bi addo ci diwanu tiawon ak mboro ak lomp la liko wër yalla ko yalla fay ci barke serigne bi 88 628 06 18 ku bax
12: assalamu alaykum wa rahmatullah
10: wa alayka assalam wa rahmatullah
12: laaji
10: sunu badjan sama fall
12: way way ziar bu baakha baakha baax
10: no ngi lay delo ziar bu baakha baakha baax
12: ziar bu baakha baax ya Touba mom
2: badjan fall
12: ñi ngi leen di ziar bu baax baax
2: ngi ziaré fall
12: ñu ñaanal jamm baax
2: jërëjëf fall
12: yo yeen de li ngeen war nek mom yeen ngi ci xana ñun ñi deglu ak ñi koy ñi jëf ño wara xol liggey bi de
2: lay deug la
12: sax deug yalla yeen mom ku leen deglu ta fas yeene jëfé li ngeen def
2: lay deug la
12: ah lu du ci am de mom
2: lay deug la
12: yalla suñu borom defal ñu deg ak top
2: amin way
12: ay defal ñu gatt lu jëfé
2: amin way
12: ñu ngi baye xal jotaay wax deug yalla saafu ne
2: de ñu lo xam nañ ko wallahi wallahi
12: baye xal baaxa baaxa di ñaan suñu borom defal
2: ñu amin way amin fal
12: ñu ngi sey seigne mam père mom may deg
2: ñu lay talal lo
12: ak ñepp
2: lay nuyu Serigne Badiane
10: aka bax
2: soxna fama fall
10: yalla nako yalla fay Touba djemul lay addo
2: waw
10: di talebi Serigne Mbacke Mohamed beug ko lol
2: lay lay
10: bolewul dara dara yi tolbe ak liggey bi yalla nako yalla fay barke Cheikhul Khadim non rek la soxna Diara sunu Badiane fama fall ñaari soxna ñew na ana sunu Badiane awa cham Touba Jarat Firdausi
2: mi ngi ñew
10: di Serigne Ibrahima Dieng ci madiana ci mbare moy ñong koy nuyu bu baax waye di nuyu bu baaxa baax bay mor ndjay horaire seigne matar fal ñom ak mbokk yor horaire Touba yep rek ñom mudun kañum ak ñep kon wax deug yalla li ñi wax ci biir dekk ba ci yoon yu déssé mel na wara mel bu déé bay tawit ñeppay son waye ci ngeen di bokku dé
2: lu leen wax
10: dé kon nak li yi nga xamné mënul xaar waye wote len wax ko ni ko wara def deg ko
2: lay lay
10: sama yon nek ci wourout de sama yon nek ci dal wourout
2: lay lay
10: du mom sofer sama yon nek ci dar regnu ko wouradi
2: lay lay
10: auto mom ku ko dowaluti dug ci
2: lo len do wax
10: aji yu bari ci la nit ñi jaade ko faji kon mbir la mo xamne ñepp ñoo ci am kenn ku ci nek war wo ci wara bay ngir tol bi meuna set ñu dog ñax mi te deg gancax gi
2: lay lay
10: kon lolu ñu ngi leen ci neegandiko kon jaar leen ci 88 628 06 18 noni sunu Badiane Fama Fall def rek soxna jaara def ko ñepp la war baye fall set setal ci jumaaja Serigne Matar Fall yeewit fa tabarakallah waxon nako biñi door yalla yalla fay la yow itam leele muy tawat ci digeenti jumaaji ak daare kamil leg sax yakarna saret jaratul fofu mom waye ci daru khudous saret yi joge marché occas di djegi ci bori keur seigne cheikh ndigal zone bobu ak seigne abo lal touti ci khaira ñen ñi jël sen di jor rombu jak ndawen gogou wut ci daru khudous jaar ci penkulewal amdi wuti essence bi wuti jemul di dem fasili ñi bay ci kaw tali bi ñepp nga koy jambat kérok baye fall wote na wax ko waaye nako jepp def seen bir dekk Serigne Touba waris ko xajamal deug deug ngeen bay ci xel ñi nga xamne ño yore saret yi te kat amna matuwa yo xamne buñ ko jëlun li bawo ci fasi meena ñakalal tali bi
6: lo leer nga
10: way fagulen ko way man ngeen ko defar bam baax moy ne ci ginaaw fas wi def lo xane boronkari do koy sheikh bu xosi amé lum aajo man ko ca def ba du laal
6: lolay deug
10: ah juroy minute barakallah
6: lu nga waxay deug
10: kon xamna ñoo ngi jëm ci chatel lol waxtaan wi kon dafa melni ñetti minute tanu déssé ndax bu dé juroy minute ñaari ci lay ñi def wërngal di taggo kon ñetti minute déss kon mën nañ ñaari appel rek wala ben délo buntu bi da ci am solo kon li ñu cërëlon ci walu waxtu mën na né dafa da di mat sankam kon jay Touba la wété sëgi 3 mo ra ngi ni sur 5 moytu loy taggo
6: limi taggo rek moy li nga wax moytu ku moytu rek muccu dé ku moytu nak do mëna muccu té da nga loral ñenen lañ def ndang té respecté ko do dar diko contrer yakar na biñ ko défé rek da nañ yalla da nañu art accident lépp luy jur accident rek baxut ni nga waxé ci Touba waxé ko ci Dakar nañ défa télé yakku canalisation yi canal yu magi bi nek faas gi wa teungé ñewuñ fa sorti fa mbalit ba nek teungé wa faas gi ñewuñ fa ak Medina ak Goltapé sorti fa mbalit xar yu dé yek lépp tak ñu jël ko ak panay diko ci duggal ñax mi bu naaw bi ñoy ndox mi du mëna wakki dem geej loolu tam luñu wara dindal Alhaj Ayib kon nak fi ñi ci jextal ñi ngi nuyu ñepp di gëreem ñepp nuyu suñu wa groupe tundu yo rek kep ko wër ndiag mbilé xurumbaké tiaxok ndula fep rek bayuñ kenn boko joxe señ abdou jaxate khalifa señ baye jaxate yakanan ak mor imam ak baye bar ñom salay gadjé ñom ak kep ku nekk de as gadjé ñom bayuñ kenn kep ku dëkk mbili ñi ñuy ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp Alhaj Ayib
10: barakallahu salay gadjé galle hay mako xam rek bas ah waw ak Alhaj gadjé ga ma sha Allah
6: boko
10: mbili yëm ñom bas gadjé ga wallahi señ lamine nga Touba way xel ma jugut mbili
6: sama bokk la
10: di nuy ñom ñëpp rek ñom mor ñay ñom sama mag gi fofu wala sama mbeer ñay xawma sama mag xawma sama yaay sax way lu mu ci man dal sama bokk mom deug deug sama mbeer ñay di len nuy ñom ñëpp rek di xamal ni ngi ko xé noni la li nu ci doon ci waxtu dafa daadi mat sankam waye bu kenn taxul ak deglum ndax programme yi day wey du ñak legi bu ñu tege suñu baat rek lenn dana fi jaar tour ci ay sponsor te ñi ngi leen ci wo nak
6: surtout
10: ndax kep ko xamne da nga yar lo xamne dang koy yahantu bëgg ko sank ko ko jënd mo am jariñ boko indi fi dañ la koy publier baden mepp diko sen dañuy bok diko gis waye ñi di la wax njariñ yi nga diko deg ko day bolé wax ak deg kon ñew leen
6: ak gis
10: te dara du ci jafé lolu ngeen bay ci xel kon lu way am rek te diko yeglé ñew leen way yi aji ci julli geek yi aji ci ñaaw yeek yi aji ci ngay ñobé ni mënu ñuko ñak ak yoy yépp rek lu ci way am ak sel ci dara ji tol bëk liggéey bi
6: bu ñëk ñaw rek
10: raw ñi fi ci Dakaro dana bax nga dem ci Lugo Seigne Cheikh lo dana bax nga dem ci Touba Seigne Abdoulaye Samba dana bax lepp dañ la koy biralal badina bepp yekko waye ñu boole ci wone ko nak ba ñepp gis ko kon lool it ñu xamne daari tol bi liggey bi defaat na benen innovation bo xamne ma sha Allah alal ju bari lañ ci def te lepp rek ak yeen ak non tax mu def ko ci te kat mëno na tok te lay tankam de di talal loxom adiy ko ñepp dañ ko koy jox te lu ci lek mu res waye mom daf ne xawma setan ndax ko setan ñetan la sama mam nekke won ba bligue mat ci lay nek ba sama bligue mat yalla na yeex mo waral mu nek ci li serigne cheikh mbakar serigne ali motax fu baye balla tollu diko ñaanal
6: wallahi
10: ngi tam dañ koy ñaanal yalla doli ko fanu gudd ak wéri géram lol ci barke cheikh
6: mbakar amin
10: di nuyu nak baye mbay gi waxana ko bax ak serigne mohamed ndjay ñu simone mbakke ñoom ak wa kër ga yépp rek tabarakallah ba ñoom Alhaj Mbacke bayiwuñu kenn wax dëgg yàlla reporter sans frontière waaye awa umis ñoo ngi koy nuyu bu baax moom itam sim soha koli ak mbolé wa gagner rek ñom xadim sok ma sha Allah jotaay daayira yi amna solo way animation yor yi amna solo di nuyu tam na sonan dak ja bu baax momit ñing koy nuyu bu baax momitam kenn la ci daara tulbe li ci animation yu am solo yi di nuyu bay abo momit ki emission dimanche amna solo lol waxuma da way xalam yim ci andal xalam baxna lol way baye abo
6: ciosan la
10: baye abo xalam baxna dana baye abo la wala baye martine kum ci meuna don rek dal xalam baxna day soñu asgor ñu koy nuyu bu bax moy dara luma ci raw di gërem señ cheikh lo momit bu bax di gërem louga toye way wa touba wa dakaru technicien yeen ñep ñoo leen di sante way ñoo leen di gërem di nuyu borom wajal nak wajal ñi wajal xalé yi kon fofu dañu téggé son bar rek di dajé gaaw bu soobé yalla bu ñaari waxtu joté japp ñett waxtu ak genn walla ci wénen waxtanu wuti ak wi tout lepp ñuy wër jamm di wajal way wajal ñi wajal xalé yi ki len don defal emission bi Alhaj Ayib Ndiaye fekkum Ndiaye Touba ci walu machine bi no ngi andon ak mam cheikh lo waya serigne Aliou Ndiaye Alhaj Ibrahima Cissé fana ci Touba serigne Abdoulaye Sam ak njabot ga waya fana ci lo serigne cheikh lo ak njabot ga kon ñom ñep ñu ngi di nuyu te len beggé waya di len siara kon xana di wax rek wa salatu wa salam ala rasulillah kon jam ak jam jeureu gene jëf ba benen yone

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk auditeur yi ñi déglu waxtu wi ak mbolé mbokk auditrice yi biir réew mo bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi leen nuyu ay ci mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen koy deg ci aduna wërngal kep waye ci senegal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo joko ak mom ci cartonu suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duka leral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 serigne modou nak damay doré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonkoronko sonkoronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
1: waaw set bobu bu ci bopam na tak tour ñu koy wax rek sonkoronko rek lañ ci am tu xamne waxtu jot nit ki mëna buñu jëlé drum mu xam su bala mu xam guddi la dañuy joxe set tour bobu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñ ko jëlé ba paré lu ci nekk ta jafé jafé rek ci soobu yalla sonkoronko dinañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow ta ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñ waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yaaka na fo dox ci aduna mëno gi set bu la waxé no set bu léré non ci mom
0: 78 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ci war rek dang ko ci mëna gi seigne modou nak damay doré tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nekk ci jafé jafé ci xat xat manam doom jafé jafé yi dikkel doom adam lu mu génné dal ci lén lu mu génné dal ci lén melni nan nan ko da nga jing jigen tay loolu lu koy faral di waral ak ku mu dal ndax bu ñëwé dang ko ci mëna dimbali
1: wa jafé jafé gogu mo tax may nango wax wax wi sax ndax bu nekk loolu jafé jafé yoy ci bopam tak duma génné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay guenné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay dun ba am nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat dewen heure gi la ci bobu waaw ndax do xamné ci bopam nini ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamné neeku ñu bénn ko rek la ngay dit ndax jafé jafé bu mu mënta don rek nit ki la ma wax xélal ci bénn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé jafé du ko lu mu mënta don ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur mënu ci yow dara it nañ dégal rek lay wax buma ko xolé ba saytu ko ci carton yalla lo man di yor ci liyey ci carton yalla ba lu dox ci yaram yi lu togut benn place ci yaram yi ci carton yalla suma ko saytu na la xamne li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé bari mo len koy yakal mo len koy def lo mo len koy def lo ko tetuñ ko nit day def fi ñom tes mi ne ko ah li de xana diw bu muy def li tey ko fek lu muy def non lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
0: deug na ay ca mbokki mu no way kumu dal ndax bu yagge ci mom lumu yag yag dana meuna dañ
1: ndax bu nekké jafé jafé day am limite amna yo xamné ci bopam sé li jafé jafé meuna nak at amna yo xamné sen jafé jafé meuna nak 3 mois amna yo xamné sen jafé jafé meuna nak 2 mois amna yo xamné sen jafé jafé meuna taxaw ci wér ndax suñ ko sayté bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax jima gi limay wax tak tour rek man luma xamne dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna dijeenti ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laaj lo ma laaj man la fi la koy defé mba ma laaj la ni nga dem man mako dama la wax ne man mako rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage limay wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne na ro nek ne ko na ro nek ta sas do acti mba mu ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
0: ci ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci woo rek yow mii dégloo fii ci Dakar yow mii dégloo Louga yow mii dégloo fa la nga xam ne mooy ca Ndar yow mii dégloo fii nga xam ne mooy ca Mbour ak fu mu mën a doon ci biir réew mi gaawal nga woo ko ci numéro téléphone boobu damay jàpp ne da nga mën a jokkoog moom ba mu leeral la lool amaana sax deesu ko wax ci rajo sëñ Modou damay ñëwal taxaw foofu nag tey nit ki bu fekkente ne jafe-jafe yi maanaam liggéey moo ko ko def ndax liggéey boobu dana yomb ñu dindi ko am déet ak xeetu liggéey buñ ko mën a liggéey ci xam-xam bu ñuul la ci xaatim la ci daaj ci jat ci tak ci fas ci lu mu mën a doon yaram way fasu du mën a liggéey du mën a def dara maanaam jafe-jafe bu mu jóg rek dal ci beneen nga xam ni mais liggéey moo ko ko def gannaaw bi nga ko seetee ba no
1: waaw buñ ko seetee ba pare buñ la ci waxee ne waaw rek mën nañ koo faj de ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga ngi gis nit ko xamne mi ngi yor soxnam jekki jekki rek fassé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram nonan bandi sama soxna ci dama won ginaaw mba mu jekki jekki nit ngi farantu ak nit di jekki jekki far bob bu bokko tak jafé jafé gogu dug ci digënté ak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit far manam du waxat na bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mën ta doon dal ci bopam dal ñu ci waxtana bu ji bo mënu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tay to dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekkat ñu nekk won
0: kon jafé jafé bu mu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey ba
1: xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mu mën ta doon nak day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé go ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwut do ko mëna fajj nda boy taytu bo xamné ki ay liggéeyam poal na ngam la rb la ko dal rb la ko duggé rb la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké la dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal ci dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci gura dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lañ ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu tel ni buñ wax ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmuma ko ni amul luñu ragal amut ko lool lepp li nga ci xam ci bopam man li ci xaj bi lepp ci client rek mo tax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko ba paré man ko wax na ki li la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax nda dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne taktour damay wax na taktour li ci def juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendal sa bop xamne ki lu mo wax amna kuma jox man darga ci kër ga no waxumako no man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu tay ci tay mbir mu denc ci jam ak salam
0: ay ca mbokk mi nga nonu kon kep ko xamanteni ya ngi ci ay jafé jafé bo genn dal ci benen waye nak saytu nako ba xol ba xamni liggey mo lako def kala ko liggey amana da ko liggey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fetis lay doon wala muy jat wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudel la ak ña nga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wul ci sunu mëna doon ngay gënd di dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax sëriñ bi néna bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak woko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñ borom dang ko jot mom sëriñ Modou Ndiaye sëriñ bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yëgëgul ni liggéey nañ ko wala mu ragal ab liggéey wala yi ñëw ba nga dinañ ko liggéey bi mu soxla karangé ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
1: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamni sax sangat bo xamni ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tass yaangi deg al bobu it boko koy sango nit ku la téen day rar dekk bi liggéey bobu ñima koy liggéeyal Dakar sax tour kep bo xamni amoo auto mba amoo auto bu la mëna génné fi auto bo xamni yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax né talal ta auto ba dem bu ci al bi ci bopam bo xamni kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram yaratu ngay tiit lo xamni loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggéey moko def mba loxo liggéey buñu xamni dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamni dañ la ko jox nga lek ko bu ko tiitat ndax bu nekké liggéey bo xamni ci bopam nit moko defon ci lek bi ci bopam bala muy joge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def du ko indi ci pour nga tandoxu naan bala muy activité bi day jek jek daanu ci suuf toj bu kassara lay doon ci yow de nga lolu mu nekkone da la ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga ne fofu ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété dendak yow jaakarlo ak yow bu ga yax ta ci sété ci carton yi safaram amna fi
0: te ci mbokk mi ngi non deg nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju te it fagu sa bop bala dara di la elewtiku ngay doora jog di outi kulok ci dimbali danaka donu lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga mucc ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karangé guma sekk ci carton suñ borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanté 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 Seigne Modou damay ñëw nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bari ak ñuy dégg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi déggo wuñu njabot gi jubé wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërëm sa morom, kenn du ci dimbali sa morom.
2: Alhamdulillah.
0: Légui nak Seigne Modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam gep benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yërëmante ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
1: kër gu bari ciow tawar nañ ci waxtan tak tour limay wax sax tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na tak tour dañ koy safara kër do wax na tak tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégante wut pexem amna fi njabot bu nangul topante pexem amna fi ay soxna yu andut te nopp amnañ fi ten sagat amna

0: da koy def ndax
1: ram
0: dafa nek lo xamne dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamne ci bopam amu technique ci do xamne ci bopam limuy defat ci aduna sax dootu ko tey
2: mais seigne modou ak dekk bi ñi ci wax ci rap nan rap rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna gal encore rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy créer nit ki rap
0: rab ci bopam dafa lumuy laxo ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rab da ngay xey wara liggey sax rab tey la rab da ngay xey wara liggey sax mu tegg la ci galankor yo xamne ci bopam nit ni nepp dañu ñew tim la ko dara dula ci dal dara dula ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sel sax nga jek jek woñe ko wat lolou lepp da ko tegg ci nit ki rab da ngay xey mu indi le problème yo xamne ci bopam do xam fu mu teggu te bop gon rab da ngay yor nit ci bopam nan la man de luma yor damay yakar mu tass mba luma liñ ma nit deg ñu ko digewon lolou lepp duma ko jot lolou rab da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexantalu rab manuma ko won expliquer lepp ndax kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gudeek becc ñewal
2: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamne da koy deudele ak njabotam ki nga xamne tay mom da ko mam lu mu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamne tay sancc bu mu tambali duko agalé ak ki nga xamne tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
0: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xale bo xamne ti jigen bo xamne ci bopam yak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolé lak jigen go xamne ci bopam yang koy mu lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam dom bu jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo dom bu gor xam nga nak yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benn nek xam nga tank xamoko jaxan dafa gawa am dom de faaw nga sayti ko bo xamne rawanu jigeen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko sayti ko jëm ko leen ko safar bo boole leen seen rawan manana ko leen ben to lolu meuna am seen digënté ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bo legi man mo fexé bo am dom mom meuna la fay jekki baye bo dem takat kenen koku kenen koku non la koy defat bu tay
2: kon ku jëkër jafé bu ñëwé
0: bu jëkër jafé ku ñëwé ci bopam lolu tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xel yu jigen yi bari yu gatt yi ni lu ci upp lepp ay far rab lañ yor
2: le ku gor ku jabar jafeet gaay célibataire yu gor yi
0: bo tay rek rab da ci la xawen taaji ndax da ngay gis ko xamne ci bopam na la leer na yor na xaalisam bo mo tek mu dem fe wax ak xel bu jigen bo xel bu jigen bu bokk ko tak xel bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu jigen bu wan ko ginaaw ak bari yak fa xaalisam lepp ko dot dara manatu fa sorti lolu liko yomba def rek ay galan ko rab da ko yow dama def mba nit ko xamne dula ko feewal fi mbaamu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xele bi ci bopam xele bi meuna bok de yaaji bañ mba xele bi meuna bok baaji bañ mba xele bi meuna bok ni jam bañ gon lol lepp ci pexerab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leer na seen fami lepp nga gennul ñuko gennul yaaji gennu baayu ke nga gennu baayu ki gennu baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorong bi ci carton yalla luñu ci wax rek bi soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek fat ko day am ci carton yalla
2: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaay yu jigen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngeen ak njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko ta it xamoo lan mo tax seen digënté mënuta neex su ngeen digënté mu neex lool bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokkol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 Seigne Modou damay ñëw nak ci li nga xamni tay dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nekk dañoo joggé woon ci ay xew xew élection amoon na passé na nguur gu bes am na coow yi bari na wax yi bari na am na ay dossier ñi ñu convoqué gul ñi bañ ku leen convoqué ñi luubal ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
0: lolu sa warna ci waxta ndax na am ni bari yo xamni ni may deglu am ni xamni ma ngi joxlan deg ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne deg na emission bi ñu waxtan ci bo dego ndax lolu waxtan tu tudal la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jele lo xamne ni ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci am ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay dom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ti bopam ay liggéey rawan jigéen liggéey ci bopam dañuy dugg ta ligënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara sétti buñ fexé yon ti gudi lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tecc ci lam fara bu dënti bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sa warna ci waxtan bo xamne ci bopam lu jaadu ndax lolu jafé lu fofu ñu ma ci sonn dañ na ci sonn ba sonn boston bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek buma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu boston tamay japp
2: ci yoy la
0: ma la wax lolu bañ nako bo tuddu mom xam nga
2: man modou kilifa yi nga xamni tay ji fiñ tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalema waye dana

0: xuus ngir ñi ñi déglu. Kilifa yi nga xam ne tey jii seen i dossier xam nañ ni bu génnee rek coow caaf xam, ndax ay borom tur lañ, borom mbooloo lañ, borom ndombal tànk lañ. Bugguma sax ñu tudd tur, waaye nag seeni wax moom mujj na seen.
1: Yow daal ku ci am problème ko bëgg ñu fay la coow bi rek mën nañ koo fay lañ la wax.
0: Ñi fay ba pare te bugguñu bugguñu tudd tur. Ba tey ñi xam ne fay nga seeni wax ba pare te bugguñu
1: tudd tur. Ba tey rek boo bëggee loolu lépp daal ku ci bëgg am problème daal ko am coow ñëwal ñu fayal la ko rek. Loolu ngay wax. Ku ci bëgg loo xam ne si boppam sa garaat da ngaa bëgg mu yëkkatu it am na fi.
0: Waa ñi xëccoo nag jamono jii ngir ay élection bëgg a fallu sëñ Modou ak jongante, waaye it ci biir jongante bi dañuy sànnante ay missile di xeexante di sëfante di defante lu nekk.
1: Waaw président sax suma la sañul mën na la ko wax. Kalang-kalang yi ni nekk nii mën na la ko tegal. Buñ toll nii mën na la ko tegal de. Nii comme ni ma la waxoon ci bii passé nii mën na la waxaat ci bi ñi ñëwaat nii. Sëñ Moussa mën na la duutal baram foo xam ne ci boppam ni muy doonaat ku koy remplacé mën na la ko wax. Wax
0: gars yi dañ
1: ta doon wax.
0: Gars yi dañ lay seet si wala.
1: Dañ ma seet si. Ku mu mënta doon bu
0: nekk. Gars yi dañ laa seet si
1: wala. Boo xam nga lu tax may jàngat loolu lépp. Seen liste bi boo fa demee ñoom ñëpp dañ fay taxaw. Gars yi dañoo ëppante rawan, gars yi dañoo ëppante saas, gars yi dañoo ëppante xurdu. Yaa ngi dégg am na ñoo xam ne mën nañoo am coow loolu loolu ko duñ ko jot. Bu ne ba ci war a jubli ko cat yàqal leen dégg nga.
0: Si Modou ponkal mi ñëwoon ci yow nga ne ko yow bul def lii bu def lii demal génn sarax sàngam.
1: Moo ponkal boobu ci boppam loolu moom moo yàqal boppam. Mu ngi may déggi bu ma déggee dinaa xam ne moom laay tut. Yaa ngi dégg moom instant yi fu mu toll.
0: Mu ngi koy kenn déggatu.
1: Wa kay jeex na tàkk. Kooku tag affaire bi ci boppam ne
0: pas seet si waat na
1: la. Non dafa ñemee woo na ma naan ma ne ko xëy bu ma wax dara léegi ma waxoon li ma la waxoon ci boppam boo ko saytoon topp ko. Si woon na lool nda gis nga ko cat ak luñ ko digal lépp mu ngi noonu. Yéen nag di ngeen di bëgg nag tacteur ki leen di tojal ay yàq man bokkuwuma ci noonu doxewuma noonu.
0: Ay ca mbokk yi mu ngi noonu li ci des bàyyi noonu junj la mbokk yi képp koo xamante ni amaana yaa ngi ciy xat-xat ak ay jafe-jafe nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guy bu dee bor jàmbur la nag nee na sëriñ bi nee na moom mën na laa dimbali mu sedd waaye na nga fay ndax amaana lu ñëpp bokk moom du ci nangu kenn ku toñ kenn waaye it mën na fexe ba jàmm ak salaam ak dal am ca. Waaye nag képp koo xam ne ay dossier yu diis la nag jokkool ak moom rek ci kàttanu suñu borom dana fay wax ji ba mu fay kamaj 78 431 77 84 képp ku ko ci woo rek incha allah ci kàttanu suñu borom da nga mën a jokkoo ak moom. Sëñ Modou nag damay dellusiwaat ci tey boros nga ko sànq waaye dafa bari lu muy dal ay nit. Mu doon sutura doon kersa di tax kër yu bari di tas. Kii takk soxna sëy ak moom ay at mënuñoo am doom. Jigéen jii sëy ci kër di taxaw te moom xamul lan moo koy taxawlu wala mu am doom ba pare taxawaat lu yàgg.
1: Moom ak li nga may wax li nga may laaj ci loolu lépp de na li nga wax nii ci boppam képp koo xam ne am nga soxna nga jékki-jékki soxna si ngeen dem ba ci diggante bi rek mu jékki-jékki war bokk caa dugg ñëwal. Képp koo xam ne takk nga xale bu góor xale bu jigéen bu amatee far bu dem ba bëgg ko wan ginnaaw na ñëw. Ndax ñaare ci boppam loolu nit day tollu fee gis seen diggante mu ratax mu yàq seen diggante. Da ngay tollu foo xam ne ci boppam lii liggéey moo koy def dafa am loo xam ne ci boppam rab moo koy def dafa am loo xam ne ci boppam nag seen rawan ak seen rawan ñoo koy def. Yaa ngi dégg nit raawanam ci boppam tànk li muy def nii ci boppam tànk saytoo ko ba xam ko mënoo ko wax len. Ndax dama la wax ne misaal man boppam boo ma junjalee man daal dama def nii def nii nag bay mag sama bopp bay mag sa bopp rek. Yaa ngi dégg ndax mbir raawan ci boppam amul lu mën do yàqal nit. Sa rawan bu bëggee lii saytoo ko defoo ko ci jafe-jafe rek ngay dëkke. Loo bokk comme gën ci yow sa rawan bu lay dugg te digganteeg moom. Gon rawan dafa am loo xam ne dafa nekk ci ngeneel ci nit ci premier nit rawanam la. Boo xëyee suba teel rawan moo lay yeewi. Boo ubbee booy nelaw ba dëkk jëkkee rek yeewu sa rawan moo lay yee. Boo xëyee sa jigéen sa xel jàpp ci leneen sa rawan moo la ko jox loo. Ndax la wax ne ci boppam lu mu lay defloo noonu ci boppam na nga ko saytu boo xam ne lii la bokk ci boppam nga topp ko ca. su ko defee rek la ngay wér da nga ko mën a am par force. Maa la wax loolu.
0: Ay ca 78 431 77 84 mooy numéro Serigne Modou Ndiaye. Yéen ñi nga xam ni da ngeen a am gàllankoor ci seen biir néegu sëy amaana nga sëy ay at te mënoo am tout tànk wala it nga doon koo xam ni am nga ko ba noppi taxawaat taxamoo lu ko sabab boo ñëwee bu ko xoolee ba xam lan la bu fekkente ne yàlla dogal na muy lu mën a nekk rek incha allah ci kàttanu suñu borom dana la teggil boobu la gàllankoor ci kàttanu yàlla. Jokkool ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali. Serigne Modou nag damay ñëw ci li nga xam ne tey sangat yi may gis fii moom pour lan la.
1: Sangat boobu de sa war naa ci wax ndax boo gisee nit ki ci boppam taxu ci yoo xam ne da nga sa yaram day diis mbaa ngay gént yu bari mbaa ngay sa am raawaan yoo xam ne ci boppam day am lu mu lay sonale tacteur bés buñ ci waxtaan bu jiba bés boo ci sango day dañ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxanté won ci tégganti la ay yoon ci yeen yi lepp ci carton yi la bo fi duggé bo satangu rek jam rek ngay am ma la wax lolu
0: wa seigne modou dama dajé ak way jur fi mu ñëw di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi génn la ni domam da melon melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon té la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamuy ñew mi ngi ñaan bay joy tay señ modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg dëddelé ko ak yoon wo bëgg ko dëj ci yoon wu baax
1: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp lu nekk xajjo rafinta yi mom señ Moussa boko fu jëme net ci émission bi rek da ngay ton nda gis nga ko xamné cëpp ya nga tux kep yo xamne ya ngi nan kep yo xamne ya ngi mandi ci katani la bo fi ñew Moussa Farow
0: xalé yi commencé di jëlantu nak
1: kep ko xamne ya ngi sacc bo ñew ma defara lo xamne dang ko sa raxaso rek sa xel dootu nekk ci sacc na la wax lolu
0: ci ca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombe nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak Serigne Modou Ndiaye 431 77 84 Seigne Modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañoo nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu dëgmal ay examen école yi ubbi na ñu bari defay ci lu seer ci école di daj lu daj seen doom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci njàng waaye ñaanal ko bay lépp lu koy mën a fëkk wala di ko gàllankoor wala liggéey wala lu mu mën a doon moo xam examen la wala concours la bu mu mën a doon kenn du ko ci mën a fexe lu dul dogalu yàlla rek
1: waaw lu dul dogalu yàlla loolu moom tactour loolu la ñuy wax sax tactour ndax képp koo xam ne am nañ jafe-jafe ci yooyu am teluti ak tame ab teluti jongante ak teluti concours ci kattan yi la boo ñëwee rek ñu saafara wu dégg nga ndax li ma la wax na ci boppam loolu bu waxtu bu jotee rek presque rek lu ma ëpp ci liggéey bi pour rek moo may tëraloon nelaw sax ndax ci boppam koo fa eg tame dafa métti ndax boo fay dem say famille dañuy jooy presque boo fay dem say waa kër presque amul ku fa day amati jam lu luñ bëgg len ku dul nga am
2: jëm
1: waxata na kep ko xamne ya nga lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi lañu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé jué rek lu nekkon tay galam ko rena dañ
0: lol da dama yobu ci Seigne Modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndon saku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggéey jafaleen am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot sarji yi leen di xaar ginnaw bari na waaye it ñu nekk ci ay xat-xat yoo xam ne yóbbu nañ fa seen soxna am ak moom problème foofu wala ñu am doom ba noppi ak tubaab bëgg tubaab ba dimbali leen jox leen seen doom ñu dem di tribunal di yëg di wàcc tey ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak tay siir
1: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak tawféex ndax dama naa Seigne Moussa dama la wax ne tactour loo déggee ma lay wax ne ci boppam man sama liggéey lépp lu ci ëpp rek nit ko am jafe-jafe rek moo ma gën a sawar ci loolu moom laa gën a sawar dama la wax ne nga nekk ci réew ma ci boppam woo ma téléphone nga bëgg a ñëpp ci de nga nekk fa nekk ci ay xat-xat woo ma téléphone mbaa say nit yi nekk fii nañ ma woo ñu waxtaan ci ba jiboo ñu yónnee ko liñ koy yónnee nga déglu ay fan du ma la wax ñetti fan ñeenti fan de nga ay fan rek laa la wax ko fan moom kenn xamul fu mu toll wax day leer mu Seigne Moussa nga nekk ci réew mi fii ci boppam bugg a dem ngay lijjanti papier mu teex nañ déggante téléphone ma defal la sangatam tagat bu nekkaama wax na nag ñeenti fan nga ko sangoo ñeenti fan waaw bu leen leer na sa rendez vous xaju te diggante foofu si bu mu xaju te diggante biit fexe ko fee boo boxal rek bu mu xaj fi dégg nga boo fay ak ci boppam ci kattan yàlla buñ la wooyee buñ la bés buñu agee ci dossier bi yow danga fokk moo ko dossier politique yi yëpp ñoo yem waawaaw ñooy yëpp ay sangat la rek
0: fani de politique sin sonal lañ la
1: de waaw sonal lañ la koy noo xam nga rek def lu leer wax lu leer lu may wax tactour lu may wax fii tant que lu ma mënut duma ko wax ndax damay wax ne tactour ci boppam nga nekk ci àdduna muy neex ngay wax rek fekk loo xam ne mënoo ko nga koy wax alaxira ngi ñëw ko alaxira nag di boppam mën ngaa xam àdduna de ndax alaxira mënoo koo xam ndax bañ la wax ne bésbusin la sene kër ci sa pax boobu ci boppam ñu dem bàyyi la fa yàq yàlla ak suñu borom rek ak ta jëf rek moom nga fay deseeti kon nag booy nekkee ci réew mi di wax waxal loo mën ak loo xam ndax boo ko xamut bàyyil bu ko xaalis bu mu la ko jaral bu garaat bu mu la ko jaral ne dama la wax ne ci boppam képp koo xam ne problème boo xam ne mbaa mu yor feebar boo xam ne ci boppam dem nga hôpital wér ba son mënuñoo gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye mu waxate ne am nga jafe-jafe goo xam ne ci boppam ne xamoo noo koy lijjanti ci bii ma nga tuy def bu génn ci ñëwal ma defal loo xam ne sanctuire boo ko duggaatee da nga ko yëkkati nga fondement sa kër gi ci boppam mu nga leer na leer na tabax bi ba nga ko fondement bu léegi mën da fexe bu mot ñëwal ma génn la li ko tax mu kër bi mën da at bu mot nga yor sa sucéré bi nga leer na sucéré bi da nga koy def ci boppam ko leer na yow sucéré bi yaa ngi li nga ci yéene lépp mën da doxee noonu ñëwal ñu gasal loo xam ne da nga koy gas ci suul ci bunt bi ci kattan yi sa sucéré day indi xat tactour
0: te ay ca mbokk mi ngi noonu agsi nañ nag fi ñuy yëkkatee li nga xam ne mooy jataay bi, ndax waxtu yi ñu cëralee woon ci biir émission bi mat na 78 mooy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84. Sëñ Modou, mënul ñàkk nag ma boros Bayre laata may tëj émission bi. Bayre Ndiaye, Bayre Mbooloo, Bayre Tour, ah ak Bayre ubbiku rek.
1: Bayre moom parce que boo ko yëkkatiwul sax gars yi xamante nañu sax, ndax lu ciy ñëw rek ñu ngi wane ne ñi fi jaar ñëpp ñu leen ko luñ ciy indi ma jaratul sax publicité. Ndax comme da ngaa bëgg ñu tënki ko nañ ko ci dugal. Bayre Ndiaye dafa Ndiaye bu mënta doon dafa am façon. Boo ma laajtee ma ne la ban place ngay liggéey, loolu lépp pour bu ko xam ni mu lay duggee sa Bayre la. Boo ma laajtee nga ne si séeréer nangam laa yor, te loolu lépp moo waral ma la koy laajte. Boo ma laajtee ma ne nga ban kant ban bidig nga yor, mu ne bidig laa yor, tu ko defee sa Bayre dafa am spécial. Bu nekkee ne nag commerçant ngay def lu mu mënta doon, commerçant bu mu mënta doon rek wax ma ne commerçant lii la. Yaa xam commerçant papier, yaa xam commerçant lu mu mënta doon dal, nag ma wax ne lii laay liggéey sama place rek. Tu ko defee dinaa xam ni ma koy saytu ak lu defal ko sa liggéey sa Bayre. Ndax Bayre bi damay wax sax tourne am na loo xam ne ci bopp jaaro lay doon. Am na loo xam ne ci boppam dañ la koy defal pour nga sangu ko. Am na loo xam ne dañ koy def ci place bi. Am na loo xam ne dañ koy gas ci place bi ci suuf tuul ko foofu. Taay boo ubbiwtee rek client yi di commencé di njëkkante ki yow. Dégg nga maa la wax loolu. Ma ne la defaat na ne am na société yu bëri yoo xam ne dañoo fay luñ ciy dugal moo ci bokkut. Yaa ngi dégg. Ndax société boo ko tijjee ci boppam ak kër goo koy tijji war nga koo xool ba xare ñaan ko, war nga koo saytu ba pare te doog a ubbi sa place. War nga koo saytu amal sa place bi day dem ci diggante mu arriéraat, loolu lépp war nga koo jàngataat. Dégg nga. Ndax société boo ko yoree war ngaa dem bu am ay moment yoo xam ne ci boppam war nga faa xaj sa rax def ko fa te société bi mën a jógaat, loolu lépp day am société ko société da koy laajte. Ndax da ngay gis ñoo xam ne suñ société suñ ubbee seen société ñu jékki-jékki rek dox rek ñu fàttali ñu ci war a def lépp.
0: Waaye ñi am seen société nag sëñ Modou waxtu bi mat na sax, waaye pour ñu gagner ay marché day nekk problème.
1: Waaw loo gis mbir moo gis ci Sénégal fuñ toll nii bidi ñu toll nii Sénégal ti dëgër ku la wax ne Serigne amu fi njëriñ rek da ngay nax sa bopp. Waxal ne kay yow yore sa portable sa rotable sa bopp rek bañ a dem ci Serigne. Ne yàlla xam ne ko koo xam ne defu yaa ngi doxe neen yaa ngi ci erreur. Maa la wax loolu.
0: Lu musiba la. Kon ay ca mbokk yi egsi nañ fi ñuy yëkkatee jataay bi. Waaye sëñ Modou, asmada bari ci jamono ji nawet bi rawatee na léeg-léeg bu xiinee wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi de. Ndax ku ko am mën naa ñëw.
1: Waaw asma am na ñu bari yoo xam ne dañ koy tikkaleeg ak xoreet. Dañuy yor xoreet ba pare naan xaas ma laa yor. Yaa ngi dégg. Ndax ñoom ñoo dañoo xam ne ñoo méngoo.
0: Saqat rek.
1: Waaw ngay saqat na asma laa yor ku fekk xoreet nga yor. Yaa ngi dégg. Xoreet nag boo ko déggee ci boppam mën naa dal nit ci boppam ngay jékki-jékki ngay saqat nga jàpp ne asma nga yor. Yaa ngi dégg. Asma nag mandargaam ñaar da ngay saqat ñoo da ngay indi fat. Asma yi ba tey day misa mandargaam day mireek ak yaaf. Xam nga yaaf. Xam nga yaaf. Yaaf moo nekk ci biir bakkan bi ci boppam ñoo xam ne ñoom ñooy moom aw ñoo koy defar sax. Man moom loolu moom xawma ci dara. Ndax feebar boobu day liggéeku ñoom. Boo ko gisee nga yaakaar asma nga yor mbaa xoreet nga yor fekk yaaf nga yor. Buy am waxtu yoo xam ne boo la xeeñee parfo mbaa leneen bu la xeeñee ci boppam yow dootoo am jam. Yaa ngi dégg. Ngay tisoo li mbaa ngay saqat rek ko fekk yaaf nga yor mbaa nga yàpp na asma nga yor ko fekk yoroo asma da ngay faj ba son. Nga mun naa ñu ne dañ maa lekk sama xaalis dañoo nax lekk sama xaalis ko fekk li nga yor rek moom nga xamut kese loolu lañ ci xam.
0: D'accord. Ca mbokk yi mu ngi noonu agsi nañ nag fi ñuy yëkkatee jataay bi. Kiñ doon àndal muy Serigne Modou Ndiaye. Mbokk yi numéro téléphone am nekk 78 431 77 84 78 431 77 84. Sëñ bi lan ngay tàggoo mbokk yi, ndax tey moom damaa bëgg tàggoo bi nga tàggwaale mbokk yi séeréer yi.
1: Waaw mu ngi leen di sant rek, lu leen di gërëmaat rek. Xam ne kenn Modou Ndiaye wax rek ak si ak gim naa nu na santaataan nu na xëy naa nu jëm fa salaam sak tour na Sénégal. Waxe ànd naa taaraf mais ak jafe-jafe kon laa dee daate ngi mën kenn def na rek Sénégal demee def naa a fel kay a paam. Non xidal na koy fel kee ndax xidal na garaam moom xam Sénégal a fel. Iyo ma waxat leen ne yéen bokk olof yi Sénégal instant yi métti na lool, ndax at bi ñu jëm Sénégal dana neex. Loolu maa leen ko tënk ñaanal laa leen ko. Ndax xam na ne fu ñu toll nii fu ñu mamans yi juj boppam looy duggee premier bi moom métti mu naqari xam ne jafe-jafe rek la premier bi. Da nga jékki-jékki rek dundewoo ay jafe-jafe premier bi mujjantil ba da nga dundi ay jafe-jafe. Loolu moo waral suñu réew mi di instant yi nii. Nga gis nii ni ñu dundee nii ay jafe-jafe yi ci kanam tuuri da nga gis mu neex. Am na ñoo xam nag boo leen ko waxee da ngay jàpp ne neen la leen la leen la non non non man su ne lu réew bi du doxee rek laa moom a ñor. Lu réew bi du amee jam rek moom a ñor. Même bu réew bi nekkee ci jafe-jafe rek neexuma. Ndax ci boppam ñi xam ne ñoo war a ñëw ci yow comme comme lañ la war a indi. Bu ñu amul jam nag yow doo am jam. dégg nga ko loolu moo tax boo ko ñaan rek na nga ko ñaan ci jam ak salaam rek tattuur saay gu dégg jërëjëf
0: ca mbokk mi noonu loolu mooy laaj suñ borom waxoon ni sa yajalullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafe-jafe bu ne ab jàppandal moo cay topp kon nag dégg ngeen fa la sëriñ Modou daanelee ay kàddoom li mu yéene boppam la yéene ñëpp moo waral mu bëgg a dimbalente jaam yàlla yi ca xam-xam ba ko suñ borom jagleel numéro bi ngeen di jokkewee ak moom nag gannaaw émission bi noppi na 78 431 77 84 78 431 77 84. mbokk yi ci sama kàddu sëriñ Modou mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox ab dig incha allah beneen jataay ci yeneen i tomb ji na ngeen jëf.

0: képp koo xam ne yaa ngi sentir ne say bët mi ngi commencé am jafe-jafe. Sept feuilles maanaam juróom-ñaari xobi limon da ngay baxal litre ndox, su ndox bi baxee nga def ko ci daal di tibb sa loxo ci saap-saap nebe daay def ci teggi, kooku nga di ko naan ab diir. Wax nañ ni dina nettoyé bët tey dina yokk sa gis-gis. Ñaari gàncax yu am solo la yoo xam ne wax dëgg yàlla bi ma ko waxtaanee ci rajo yi ñu bari biñ ko jëlee ne nañ ma gis na ci njëriñ bu baax a baax, kon loolu na ngeen ko bàyyi xel bu baax. Ba pare aussi ñu bàyyi xel gare bi jóoli-jóoli yi nga xam ne tey sama mbokk tradi français ñoo koy wax, ñu ne boo ñëw ñu faj la léegi-léegi. Loolu nag wax dëgg yàlla ab jam-jam la boo xam ne critique la, ndax li tax ma mën ci wax maa ngi ci liggéey bi te incha allah ñu ngi ci liggéey boo xam ne bu sotee yooyu incha allah dina fi liggéey bu soobee yàlla. Da ngay dem tey léegi di jox la garab boo xam ne da lay boste, mooy garabu xam nga tey fii mën na faj rek li naan kër gi, bu kër gi amee jafe-jafe wala humorite wala ndoxu siti, ñett yooyu daal boo ko mënee fajal nekk nga médecin, nekk nga docteur. Moo tax ma leen di alerte loo bari na ay garab yi ñuy jaay fii ci mbedd mi di ko teg naan ay bétel la, boo ko jëlee baax na ci wàllu ngóora, mu lay boste di boste sa libido, kooku mu ngi yàq sa libido. Am na aussi ay garab yoo xam ne mi ngi jógee bitim réew ñu koy jaay nekk ci ay bitel, ñu ne baax na ci dafay boste sa libido, maanaam baax na ci faible sexuel ngeen baal ma, te kooku mi ngi yàq sa ngóora. Maanaam ngay daw xal bu la lakk far nga daanu ci daay. Am na ci góor gu ma sa ñëw ci man ne ma naan naa ci 100 bitel, mënuma mucc su ma naanoon 10 bitel sax dama mën dara, te bu njëkk bi ma koy commencé kaas laa doon naan di yëg sa bopp te mënatu dara. Kon ma ne di arrêté ci loolu. Am na ci xeet yoo xam ne mi ngi jóge bitim réew, lu ma tudd réew nag yaakaar naa xam ngeen ko, mu siiw lool nag ci ñu koy jaay ci bitig yëg sax dañ koy jaay bitig koy jaay ak ci yeneen bërëb yoo xam ne baaxul ci dafay yàq ngóoru nit ki. Beneen bi ci des mooy ñu koy faral di wax, mooy sama mbokku médecine moderne nga xam ne ñoo bokk liggéey bi ñëpp ay naataango lañ. Damay découvrir léeg-léeg malaat bu ñëwee ci man dañ daan ma ne kat sa garab yi garab yi baaxul day yàq ay reen, mooy garabu cosaan yi baaxul. Loolu moom mën naa ci wax ndax jox naa garab yi sax bu da begg ñu ne ko bu ko naan ndax garab yi day yàq ay reen. Dëgg la waaye du dëgg, dëgg la waaye du dëgg. Loolu mooy lan? Am na ci yàqare dëgg la xas ak reen mais kenn du ko mëkk, dañ koy segg. Xas ak reen dañ koy segg, kenn du ko mëkk. Xob la ñuy jëfandikoo, bu dañ ne gàncax la yàq ay reen waaye salaat sëñ bi gàncax la dañ koy lekk di. Jinjeer lan la? Dafa bokk sax ci reen yi nga xam dañ koy jëfandikoo. Jinjeer reen la dañ koy lekk di. Persil lan la? Du gàncax. Saf-saf du gàncax la, xob la. Ak xeeti mbuum yoo xam ne nga daan jëfandikoo yooyu du yàq reen, yooyu kay au contraire dafay aar say reen. Yi nga xam ne nag mooy joxe insuffisance rénale, mooy jël garab di ko mëq, mooy jël reen wala xas gawal ko moom moo ko di ko mëq, loolu lañ tere. Kooku wax nañ ne kooku mën a yàqee loolu dëgg la. Waaye aussi booy wax nga neral, waaye bul ne kat garab yi tradi français yi kat day yàq ay reen, loolu ak maandu. Ñun boo ñëwee suñu kabi dañ lay jox ne la garab yi yu ñuy fekk la, am na garab yoo xam ne koy mëx saaf-saaf ne ba daay. Yaakaar naa ñi ëpp ci askan bi bu ko jëfandikoo dañ koy day tibbi def seen kiraa di nekk, loolu koy yàgg na. Xob la, bu fekkee xob bi amul bant amul dara mën nañ ko lekk. Bépp xob rek dañ koy lekk, bépp xob boo xam ne xar mën na ko lekk wala bëy mën na ko lekk, nit ki mën na ko lekk. mais li ci ëpp xar yi bu ñu fébré ci àll bi xobi li ñuy jëfandikoo wér. Maanaam li bëgg a wax, xar yi nekk ci kër yi sax ñooy feebar, mais xar yi nekk ci àll bi du ñu feebar mukk. Xar yi nekk ci àll bi du ñu feebar mukk ndax xob yi jëfandikoo. Xar yi nekk ci kër yi nga xam da leen a yeew, xar yooyu ñooy feebar, ñu leen di piqueur, ñu kenn xamul. Waaw, kon aussi foofu dañ ko bàyyi xel bu baax, xam ne garab wi dafa am xob, am écorce, am bant, am racine mooy reen yi,
1: liñ
0: ciy lekk mooy xob yi lañuy jëfandikoo. Bépp xob mën nañ ko lekk, waaye bépp xas nag ak reen ak bant li gën nga segg ko. Loolu moo di leer. Waaye nan seen garab yi baaxul, dafay yàq ay reen, baaxul nangam nangam. Benn bis dégg naa benn bokk mu ne dégg naa nebedaay yi day wàcc sukar, day dëbb sukar. Ma ne ko alhamdulilah, bu ndëbee sukar kay baax na, bu ndëbee sukar si kay duñ ko gisati baax na. Gis nga dañu war a waxtaan ak askan bi, xam ne feebar yi bari na, nit ñi ni ñi jàmbat bari na ci kawati. Ñu dimbali askan bi, am na ñoo xam dañu néew doole, mënuñu faju. Moo tax nit ñi léegi ragal hôpital, ngeen baal ma ragal hôpital. Ndax soo demee hôpital tey yaa ngi xalaat analyse, yaa ngi xalaat, yaa ngi xalaat. Bu fekkee nag tey xam nga sa gàncaxu réew, xam nañ koy fajoo ak dosage bi. Mais hôpital léegi la xew rek yàggul, mais bu njëkk mag ñi. Mais daral feebar ci kër faju te du dem fenn, yàlla xam na ko. Jigéen daana am doom ci kër, am na ñoo xam ne ci néeg lañ juddoo. Ngeen bàlma bu njëkk bu ma sànn xarafa nit, am na nu ko daan defee bu njëkk te macha allah. Liggéeyam bu ñëw rek daal di jàng mestir ma, dalaa ne non loolu nangam nangam déedéet. Dëkk la xam-xam avancé na, loolu dafa dolleeku ci xam-xam. Adduna bi mooy dox, waaye nag taxul nag wax dëggal nag ñu bëgg a xalaat ñi rek. Gis nga képp ku bëgg a am wér-gu-yaram, képp ku bëgg a sàmm sa wér-gu-yaram, delluwaatal li fi mag ñi bàyyi woon mooy sa gàncax réew. Ku bëgg a am wér laa wax, sàmm sa wér-gu-yaram, li sa yaram soxla, li la koy jox mooy gàncax moo la koy jox, du leneen. Beneen bi ci des mooy ci wàllu comme ba tey ñu ngi ci dundin bi, ci wàllu alimentation ci yàpp yi. Xam naa nag wax naa ko ba tàyyi te bis bu nekk maa ngi koy dénoncé. Suñu abattoir yi war nañ liggéey aussi ak service d'hygiène aussi, maa leen di apprécié bu baax. Tey da ngay gis koo xam ne day yor di bitéréb, ngeen baal ma de xam naa ñàkkul ñu yor di bitéré jigi ci barab bi. Cheikh Diop ñëw yor xaram, xar mi feebar, mu piqueur ko dem jaay ko ci bitéri bi. Ndax jamono bi mu feebaree mi ngi ko piqueur pour xar mi mën a dox, mu gaaw dem jaay ko dibitéri bi ba lay xar mi faatu. Su ko defee bu dibitéri moom da koy rey rek daal di wekk. Léegi ku mel ni man ñëw daal jël yàpp dibitéri lekk ci
2: bosuwa.
0: Léegi bu amee nag li ñuy wax intoxication, loolu mën na indi jafe-jafe. Tey fii li ëpp ci ñiy jaay yàpp wala ñu jaay dibitéri yi jaayuñu abattoir. Est ce que nag bi nga rey wóor na la ba xam feebar na wala feebaru wala xar mi? Bari na tey ku feebar ku am tabat ci ndawal la jugee. Kon loolu liggéeyu état la. État moo war a bàyyi xel loolu ci doomu réewam. Réew mu nekk dafa abattoir, képp koo xam ne rey nga nag, ñu ne fan nga reyee nag bi, bala ngay rey nag bi mu jaar abattoir ñu xool ko ba xam est ce que feebarul wala dibitéri bi nga xam ne jël na xaram. Beneen bi ci des moo ci wàllu décongelé ak recongelé bi. Léegi soo xam ne day jaay yàpp, yàpp bi jeexul mu def ko ci frigo bi. dal koy congeler mu xey suba dal koy décongeler bu jeexul mu defaat li ñuy wax recongeler mu defaat ko ci frigo bi loolu mën na créer intoxication jaadu luma taxam la yàpp yi bi nga ko reyee bi nga reyee xar mi wekk ko jeexul nga jël ko def ko ci frigo bi mu congeler nga xëy daal ko décongeler waat wekk ko jeexul nga recongeler ko mais loolu lekk ko danger la loolu liggéeyu sëñ bi dizaine la te nit ñi ñu ngi dund yu mel noonu kon mbokk yi gudd fan dañ koy dimbali ak wér gu yaram ndax jamono bi ngay wéree nekk ci activité yi war ngay saytu sa yaram foo toll bul xaar rek feebar bul xaar tawat dem hôpital saa su nekk rek ñetti weer yu nekk war nga jóg dem hôpital ñu xool saytu sa yaram feebar mën na caa bal nekk léeg-léeg sax mën nga bañ a feeñal la kat manqué nga vitamine nangam jële vitamine nangam bi kat dafa manqué ci yow wala kat manqué nga minéraux nangam waaye tey ñun moom fekk tëddloo rek ba ne laaj doo dem hôpital kon mbokk yi comme ni ko sëñ waxeon rek muy faju ak sa gàncax daf mel ni temps bi li ci des baretul waaw dégg nga amul fekkee am na question aussi ndax li ñu bind bari na te dañ ko tënk rek waaw mën naa kon ne kon baax na dégg nga kon li ñuy wax rek mooy gudd fan dañ koy dimbali ak wér gi yaram te weesu sa gàncaxu réew xam nga amoon na garab bu ñuy wax naa ko joore ak ngóor si bi jaaw xam naa ne yaakaar naa sama service da ko xam ngóor si bi jaaw yaakaar naa xale yi ba dañ ko xam fii ca garab la yoo xam ne garab yu am solo yoo xam ne soo koy jël day tax nit ki du gaaw a màgget te dafa baax ci kër gi aussi kër gi xam nga mag dana am ay ñàkk ay ñàkk dañ ko am bu njëkk te ñàkk yi mi ngi nekkoon ci gàncax gi doomi loora ñu koy wax muy taat ñu ko tuddee muy taat doomi loora nga xam ne ko daan def cere dégg nga doomi gang xam nga garab tëggu cere dégg nga ba ci xobi ñambi nga xam ne aussi moom it gis nga dañ koy def mu raxe daan ko def mbuum nëfër bokkul ci mbuum aussi womi gineem bu ma saana tëggu cere buy tëggu mbuum mi dañuy def taxaru mbër bëf sëñ bi xoolal loolu nga retti ba suur soo xëyee nga dékk ci tey nga xool ne mag ñi ñoo gën a dëgër sa xale yi yàlla xam na ko ndax lu tax loolu damay gis nit woowa ne ma sëñ man ko dama am faible sexuel ma ne ko ñaatan nga mën ma 20 ans la am sëñ addi bi tukku am ñaar fukki at am faible sexuel ñaar fukki at dëgg la ndax tey xam nga tey xam-xam dafa ubbeeku ci lépp nag ci bunt yëpp xale boo gis tey ma nga téléphone am fu ko neex dugg tey jii nga gis sunu jigéen ñi façon colin bi am nga xam ne loolu mag ni daaw ñu ko gis ngeen baal ma bu njëkk pour ma saani gis ngeen baal ma ci poju jigéen da ngay dem ci sabar waaye tey boo gënoon fii léegi-rek ci fii rek ci penk bi rek gis jigéen jox ma tey ma nga futteeku moo tax am na faire boo xam ne mbas na ci góor ñi ñu koy wax éjaculation précoce muy gaaw yëg sa bopp waaw te lépp li ko indi mooy li ñuy xool ci suñu bët ak li ñuy jëfandikoo ci alimentation ndax li ñuy jëfandikoo suko dafa bari ak li ñuy jëfandikoo jëlu dafa bari te xeet yooyu day tax nit ki néew doole ci biir néegu sëy da ngay gis koo xam ne day wax na ko léegi si mbiru karaam mi koy wax léegi lakk sa yàpp dibitari 5000 francs wut sa bidélu boisson dem ba ci diglam ba nga tek ko lek ci ba sou nan sa boisson dapp ne lo da lay jox katan lolou kay mag lay jox faible sexuel ndax li gëna dal sax moy lek ya ko pré tek ci boisson amna ko ko def yewoju barzak waaw amna ko ko def yewoju hôpital lek boisson manam lek yap tek ci boisson wala ndox mu sedd japp la loy lek patron motax it ñepp am nañ hémorite ñepp ko gis tay magay séré magay jambat balon ma ndax yap wo ki am hémorite mu diko lek hémorite du wër mu fek bayiw ko ki am hémorite di lek yap du wer mukk ki am hémorite di nan sow du wer mukk ki am hémorite di nan mew du wer mukk motax bang kay wax legui ci ndel ben amna ci nek yo xamne su amé tawat da ko la baye ba ci kanam yap bokay nek lu bari bu yagge mu jox la hémorite dawat na yap di bitéri après aussi nak ñun duñu nan dox fi sénégal duñu nan dox dé duñu nan dox té mu nekk ci bërepp bu gëna tang nekk bërepp bu zone tropicale bërepp bi bërepp bu dafa tang nga xamné lu mu néw néw néw war nga nan 2 litres wala 2 litres 50 xam nga ndox lu muy def ci yaramu do adama ndox ndox 90% ci nit ndox la barna tay nit lu muy jambat ci yaramam ci yenn ciowne yi courbature wala fatigue générale fekk ñaka nan dox moko indi ñaka nan dox barna tay ko am hémorite mu sonal ko fekk ñaka nan dox moko indi kon di nan dox nit lu mu new new wala nan litre ak genn wal waye da ngay laaj nit mu la ci suba la gëna nan li ëpp ci askan bi xam nga tay bu dé tuba bi ñom ñom min nañu bu ñu dox yor seen bité bi ndox waaye ñu fi min ñu lolu ndox nak pour nga nan ko mom da ngay tek bité sa kanam da ngay tek ndox sa kanam ba dox la mag ni da na am bité bu nu la xaf sa ku juk wala ñu def ndax ci garab bi xam ni day jakarlo mom mais buñu jigeel dañuy nan dañuy nan waye tay barna febar yo xamne tay nit ki mi ko jabat mi ko jele ci ñaka nan dox kon bu fekke am nga hémorite ngay nan dox da na dibli ba doto constiper manam doto serré am rek yene facteur yu koy joxe ci hémorite waye boy den nan dox ak lo meuna def bu re nga da nga nek ci bureau wala nga nek ko xam da ngay togay bu yag ngay nan lu bari yalla ma la musa ci emurit amna emurit yo xam jaru nga jël garab so le nan ndox rek rawat na bo xey suba tel nga nan ndox mu tang bala ngay nek dara nga def ko ab bir su yagge rek da fay delo picci bi te nak aussi nga bayyi lima wax nga bayyi sow bayyi mew bayyi yap bayyi mburu wa moy yu nga xam na mbay di ko bëgg lol nak wa yu nga xam mbay rek seen ko bëgg lol ñenti dafa naxare bay lu neex na nak mu yapp sow mburu ak mew e mburu lolu gëna bëgg lolu gëna bëgg te da naka bu jëro fukki nit juroomi am nañ e mburu am nañ ko te nit de war sax moy da fay indi yeneen tawat mu e mburu am na tay ko am faiblesse sexuelle ko am ci kër gi dem na ba new doole e mburu moko yobbe emurit moko yobbe amna ko xam dem na ba karamam del na bu baakha bax ba tuti emurit moko yobbe mo tax la ma gor go xone bo ñaanal sam non da ko ñaanal ne ko yalla na emurit mako di fu da def way señu emurit lu metti na yalla xam nako kon di len nan dox soy nan dox yalla man la musa ci emurit ba sax ki am emurit bu fekke mi ngi nan yalla niko dimbali ba dina ma dem toilette normal tudu la legi hepatite b am nañu ko am japp ne fièvre bi def na di jafé jafé deug la ngi def catastrophe waye nak témir yo jël danaka lam tay def catastrophe ñent la wala juroom lutax lolu ci alimentation bi la ñu dundé hepatite lim gëna bañ moy saaf té ñu sénégal dañu bëgg saaf sénégal su lepp saaf la saaf sans degré fi ji saaf mo nopi daldi doré nak bo la ci doré ba mu ñu kukk sëñ bi ku fébar saaf mo ñu koy bi yalla xam nako gis nga man suma nako président sénégal dañuy bayyi ci bu jëm ko légui ñepp wër xam nga gay santé bari mëbari dé ci bu jëm mo sëñ bi mo sénégal koy bayyi sëñ bi xolal sans degré saaf sepp jëni doré daldi jël légumi baxal sëñ bi ba mu ñor nga sepp soor bañ dari mo ci nek lu lay fébar kessé mo ci nek té sax bu fekkon légumi nga lek sax légumi bax la amul ben problème té légumi yi ngay lek ni 90% dañ ko bosté lan mo ci nek ay ONG mo ci nek ak yeneen engrais yo xamné bax su wër gëram waaw dama légui secret bi nga xol kali salat bo xam ton ni sama loxo bi karat bo xam soko pesse mat kilo karat ta karat bu ndek da ton di baram mu saf sukar li wax ni ma wax sama baye xam nako karat bu ndek ni da tol sew ni da tol sama baram bi saf saf ak sukar legi karat yo xamne soko pesse tol ni kilo tol di sama loxo bi sin bi lol jamo lolu jamm la am ay engrais yo xam dañ ko def ci légumes bu fekkal sax engrais yoy set na na wara safé waye dedet engrais batay mi ngi ci bir légumes xamna buñ tuddu gé nan lal fenen ndax dawe bañ gaay xey do ñu lek légumes waye xamna dal ku ko mëna néwul mo gën té aussi ñu fexé bay ci réew mi fi ci réew mi suñu ligue yo xamné fi lay sax ci réew mi aussi ñu saytu engrais ba ci def saytu engrais ba ci def ba pare suñu bayyi ba mu ñor ba engrais bi day waye fi da nga gis fri ligue yo xamné ñorogul bu baax ñu dag ko indi ko diko jaay ci marché bi kon lool aussi man na créer yow boko lekke mu la jafé jafé kon nañu bayyi xel lu baax te xamné nit ki dund gi ben yon la man nga fay dund ba joge fi ba am temir at duma do febar de way man na new lon na gele koy jox moy ngay setu sa walu wer gi yaram di xol ni ngay dundé comme ni ma waxon leg rek fexé ba sa dund ni ngay lek nek sa médicament nañ ke ton alimentation soit un médicament fexé ba ni ngay lek na nek li lay fay waaw deug kon nga fexé ba li ngay lek mu nek li lay fajj té nak wessuul nak suñu ka téxul rew yi nañu dundé suñu jaxat yi ak ndour mi rek nawet bi day bari lool ci buntu kër yi té gis nga képp ko am hépatite B di jëfëndiko ndour virus bi du mëna dara foie bi ko mëna dara ndax am hépatite mom bu duggé ci dret bi day wutéli foie ba difa jur di yak cellule yi saf saf de ko jëfëndiko ba ci xobu sumpi non la bari ay jëriñ tudna ko legi reso xabon yakana yu amatu legi garab yoy ken degutu ko
3: jerejeuf jerejeuf professeur ahmadou sambo waxtan wi amna solo lol ci turu master wafa ak kilifa yiko jité ñi lay sante cënd go xamné amna tambali wa am jamukaay ndax liñ doon sentu ci tambali ba tax ñu dekk ko sa loxo gis nañ ci lu kaw suñu ñort kon ñi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal suñu borom barke sa xam-xam ak sa yëngatu. Xam naa laaj yu bëree bëri wadd na fi jëm ci tem bi nga doon waxtaane, kon incha allah dañuy jublu ci jàllale laaj yi rek. Balaay boobu itam ñu fàttali na suba incha allahu taala ci azarba ji ñu fas yéene dalal Serigne Moustapha Mbacke bàyyiko fii ci Daaru Mooti, moo war a waxtaane am solo di wattandiku lépp lu lënt ak ni ñu ko mën a jàngee ci sëriñ bi. Ginnaaw suba ci alxames ji ñu fas yéene dalal docteur Ahmadou Mokhtar Sylla bàyyiko Dakar, fas yéene waxtaan ci mbirum suuf ci Sénégal ak li mu laaj ci ak coppat. Ginnaaw suba ci ajuma ji incha allah fas yéene dal Serigne Moustapha Mbacke ibnu Serigne Mahmoudane Diobe bàyyiko ba Touba, wala waxtaan ci melokaani sëriñ bi ak dundinam. Ci gaawa bi nga xam ne mooy tëj ñaareelu ayubis bi fas yéene dalal ancien ministre Serigne Khadim Diop bàyyiko Dakar, war a waxtaan ci doxinu politiku Sénégal wi lan moo ci taxawaayu doomi soxna yi. Kon loolu mooy di des ci ay programme ñaareelu ay bis bi ñu nekk. Kon bu ko defee rek dañuy jox Oustaz Ahmed Mbow mu jàllal ñun ci li nga xam ne moo fi jar a tabbi ci ay laaj yu jëm ci thème bi sëriñ bi doon waxtaane. bismillah Ahmed.
4: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru koor wu sell wu tedd wi. Sëñ Ahmadou Samb ñu ngi lay nuyu ci turu Moussatatul Wafa bi xuquqil iman, di wax ni cant nañ la cant goo xamante ni kawe na lool, ndax waxtaan wi liñ ci doon séntu am nañ ci lu kawe njort. Di la ñaanal sunu borom defal la tawfiix ak taysiir. Kii nee na da doon laaj wan yoon moo gën ci jëfandikoo sab-sab, ku koy jëfandikoo wan yoon moo ci gën?
0: Waaw, jërëjëf. Loolu moo ci gën a am solo. Ma ne ko jëfandikoo ci yoon wu nekk, am na ñu koy jël di ko wal def ko sugu, waaye nag boo koy wal li gën soo ko daggee sab-sab, soo ko daggee nga xaw ko weer tuuti ci naaj bi ab diir nga après nga indi ko ci ker gi mu wow, ndax loolu mooy tax pour nga mën ko conservé. Ndax sab-sab soo ko daggee noonu rek weer ko ci naaj bi day yàqu, day gis ne dafay di tax loolu wala mu am beneen melo. Ci xob boobu da ngay wut machine boo xam ne nag sell, ndax boo xoolee machine yi wala nii maa ngi koy faral di wax léeg-léeg day màgget te mën na am yere jafe-jafe yu ci am yoo xam ne aussi di ko mëqaale mën na am ay kii ca nekk xob aussi mën na solo seere. Li gën daal li gën mu def ko li ñuy wax invision koy def. Invision mooy nga baxal ndox ba ndox bi bax, bu fekkee ne li ci jëfandikoo tey wala li ko jëfandikoo lu bari soo baxalee litre ndox nga tibb sa loxo. Xam nga nit ku nekk loxo mooy nettoyé, nit ñi bëgguñu loxo, nit ku nekk loxo mooy nettoyé. Nga tibb sa loxo ba mu fees nga def ci daal di teggi bàyyi ko ba mu sedd nga segg ko, nga ci naan kaas matin midi soir. Su la neexee tamit nga wut sa kaas bu yem rek daal di cof sa loxo cof rek bu yem def ci ndox mu tàng bi. Wala fekke am nga xeeti kii mooy yi di tàngal ndox te ba ja nekk plastique. Dama jëne pla muy tàngal ndox ma plastique bi gënu bi nekk nikkel moo gën, mu nekk nikkel nga def ko ci biir bi muy bax su baxee après nga bàyyi ba mu sedd nga segg nga xel daal di na kooku noonu baax na. Ndax bu fekkee amu machine boo xam mën nga ko wale, ndax léeg-léeg machine bi ba ci sax maa ngi koy wax ci dugub ji ci wàllu sunguf si mën na am ay yenn xeeti weñ ci dugg te yooyu aussi boo ko nekkaale mën na di jafe-jafe. Kon li gën mooy nga def ko ci ndox mu tàng wala sax dégg nga def ko ji pourtant ñu koy def ji sax bu tooy bi nga ko defar ba mu baax dëbb ko def ko ji def ko sa ñetti litre 3 litres di ko naan kooku aussi baax na. Ndax sab-sab gaawul yàqu wala fekkee dañ ci bëgg a jëfandikul yàgg bu la neex nga wut xobi si dem, ndax xobi si dem moom day conservé moom lépp lu bañ mu yàqu rek soo jëlee boo ci boole juróom-ñaari xobi si dem loolu gaaw yàqu. Ndax bu fekkee amoo lu mel tey frigo nga nekk bari bi dafa tàng ñu suba dafa tàng pour denc fi garab mën na gaaw yàqu. Soo wutee sept fooy ci xobi si dem nga boole koog moom ci ni koy baxal mën a tax aussi du gaaw yàqu.
4: jerejeuf ki mune ndax amna garab go xamne day faj lepp garab go xamne shifa mi kulli dal
0: wa garab yepp day faj lepp garab yepp day faj lepp xam nga garab bu nek dafa fu manante waxna ko leg dafa am garab yo xamne dañu gaw ci faj li tay tudna leg lu melni xott bitel dafa gaw ci faj problème bu deun moy peuna ma ñam tuberculose fièvre sax gaw na ci soko jël diko bolé ke su boba da koy bolé gënë gantax xamna tab dafa xat té lu melni carosol soko bolé ak xott bitel koku baana ci fièvre deun bu mat do ak bu mat deun man ko dir bam fet wécc solo nexé nga ci bolé guerre bu lay dafa fay and ak sax deug nga waye garab biñu gëna yaakar nak né garab bi mom képp ku koy jël man na la ar ci wér di yaram gaaw na ci fat fièvre bu mat doon moy sarsam nebelay
4: ki do
0: koku mom ma sha Allah
4: waaw mom da doon laaj ban quantité la ci ko amutation wala ko am diabète wara jël ak ndax yey doomi doomi nebeday grain bi ndax yey ko
0: wa quantité bu tewe ni moy xam dafa ñu xam ni dañuy traité wu xam nga ki traité wu ci fièvre mom day nek matin bi di soir da la jëlal matin bi di soir xam amna tawal mom day jël cas bi nga xam ne day tollo comme cas bi rek cas bi rek da jël ko bo xeye bo ndeké so añé ak bo réré waye ki nga xam ne nak mom traité wu ci mom mën na jël matin soir do li sëkk matin soir bu jël ci ne wu yam bañu eppal
4: ki neena lokoy labiré ci domaine najo ak wan yoon mo gën ci jëfëndiko
0: ko domaine najo bax na ci ñi nga xam ne ñu am problème spermatozoïde nga xamne sen sperme dafa new dole wala dafa manke wala xian ak sperme xet yoyu mais aussi dafa bax ci prostate di nane adunum de la prostate nga xam dañu am prostate te lolu ma ci ne dal bu jeme 60 ans jeme 60 nak manam 65 ans commencé prostate koku wax nañ ne soko jël daf la ci ar ba doko am waye nak joxe solution fi ci prostate te renu guy ak renu nebeday amul lu ko ci man koku ci am bu nek ñaar ren nga baxal ko ci litre ndox su ndox bi baxé ba nga def ko ci bayiko 10 minutes ndax ren bokay baxal 10 minutes la xop moy nek 5 minutes wa budé xobi ay karo soli xam xobi nga xam dafa xawu deugal yoy 5 minutes la deug nga mais budé ren mom 10 minutes la soko baxlé bam ñor nga bay bam sedd après nga bo xéni ci casse bi nga patel limo diko nan ko baxlé ci prostate amul lu ko ci mom renu guy ak renu nebaday waye doomu naaj yoy aussi baxna ci prostate koku lim gën moy lim gën ci nit ki moy da koy man dafa koy aral ki xamne amugul prostate ki xamne amugul prostate su ko jël du ko am wax nañ ko
4: ki day laaj manam ki amé hepatite B yan lek la wara baril ak yan la wara moytu
0: wa pourtant de bu ngeen deglu radio daru moti amna ben espèce du fay daw bo xamne ma ngi waxtan ak ben soxna ni diko wax ci yenn lek yi ndax lu am solo la ndax lek yi moy tax nit ñi seen fièvre du yok hepatite B day moytu lu saaf day moytu lu saaf lepp lu saaf da koy moytu kay wañu moytu suko su bari xam nga suko su bari ñu bëdd jappalé sukar bokay lek da ngay am diabète deug la mais am na lu gëna graal lu muy def moy cholestérol da koy yok wala graisse wala yeen xéttu boisson gazeuse yi bokay lek lolu da fay doli sa sukar manam da fay jox graisse té graisse koku man na bari ci foie bi aussi na moytu ginar moy ginar poulet de chair yi manam sen der bi nek ci kawam da fa bari cholestérol da ko moytu wañi diw bu bari aussi wañi yi nga xam da fay inflammer foie bi wañi yo xam ne tay lu melni kané gu for boko nekké mu sonal foie bi wala nga lek lu melni xorom bu bari aussi nga wañi ko bo mi hépatite da ngay équilibrer moytu lek yi nga xam ne yi boko na ci bokay lek mu la jax ci lu melni sow aussi baxu ci da koy wañi lu melni mew da koy wañi ba ci gerte gu ñoru bi aussi ki am hepatite B da koy wañi bu baax baax
4: ki day laaj garab gi ñu wax wen
0: wen waaw
4: waaw mu ni da gis dal manam neena lan moy garab gu wen ndax da gis nit ñu bari diko jëfëndiko dal
0: ak lu wen dafa bokk ci garab gu daan bolel daana and ak loro ak xewal bu li nga ñaan wen loro ak xewal lolu xam nga mag gi da ka daan jëfëndiko manam ci seen walu yaram bi metti wala ñom ay courbature fatigue générale ba pare da fay rahas dren bokum bu meune andal wel def loro ak xewar yoy su ko bolé mo gëna am solo xam nga dafa am garab yo xamni legi kenn defatu ko moy lu melni ay buy bisab kel yoy dafa bax ci yaram doomu adam waxuma rek lim lay fagal mais vitamine yim lay jox sa yaram ba pare aussi da fay doli calcium manam yahi da fay gëna deugal yahi ba pare da fay dindi choono yaram da fay purifier sa graine kon garuben gog rek baxna mais man nako suko bolé ak ñaari garab yoy day gëna am solo
4: lay dur mu ni luy ay ñariñam
0: lay dur baxna baxul ndax xam nga di ëpp ci askan dañ def rek buñu bëggé dem toilette jël ko lu bari koku bu yagge man na wacc station wala mu yegg station gis na ci malade bo xamné lo dem na bu yobbo ko ABC ndax lay dur do jël sak ju defo do jël pour mëna dem ci man da ngay fexé ba li tax ngay constipé mu rek ndax li ëpp ci askan li ñi jël lay dur mo dañuy constipé dañuy séré garab bu baxna dé waye du ko jël tout temps amna ñoo xamne dañuy seen lu bari té waxna ko fi ci émission bi xey di naan dox mu tang do séré ku naan dox bari do séré nak naan li ci ëpp mu indi séré té bo séré mu di le balanma sa bëd am air ndax li ëpp ci askan bi séré bobu su démé ci toilette bi air nañuy genn kon nañuy naan dox mu tang so xey suba tél nanal dox mu tang ba sa bir fess nga tok 30 minutes dogo dekk lool koku ku koy def do séré té lu baxé ci ramu do balam comme doko tal
4: xobi muni xobi sap sap ndax ma nako lek non rek
0: wa man ko lek non
4: do wani do
0: wa fekke ni am ben problème mais ci mais nak bu bari bari da saxé mo rek jallu def lolou ben problème
4: xobi dem lay laaj luy ndari ñam
0: ah xobi dem nak señ bi koku mom ma sha Allah ko commission la xam nga xobi ci dem wax nako lek gis nga ñam tension kep ko xamni bi jamm hypertension bu yek amul lu ci man xobi ci dem ak sap sap xobi ci dem sax mu ci gëna gaaw té nit ki ba mu tension bu yek nek dem ba 20-21 wala 18 su bu ko jëlé bu jëlé 7 fois ci suba gi rek day wacc dem ba 14 wala 15 mo ci gëna gaw amu ci morom ba pré aussi day wacc suba té est ce que xam nga ci dem lepp lu tambalé ci coude gi ba ci fi amul lu ko ci man ci garab hépatite bé bu ko tuddu légui amul lu ko ci man
4: ku ci doon jëfëndiko ñaata xop nga ci wara
0: jëlé ñaari xop par bis de le sec 7 fois rek bo xéé li gën nak bu toy bu ko amé soko amul nak bu la nexé sakkal sa loxo nga baxal litre ndox nga def ci ga ci naan kaas matin midi soir mais ki am hypotension baxu ci mo ki xamne tension day wacc du bari mom na ko ne ko newal mais ki xamne nak amna tension bu yeek su ko nexe na baye garabi tension ci loxo bi ci dem jam rek leer inshallah
4: hepatite b ndax médecin traditionnel man nako fajj
0: wa ci di wet amna ci risa yu bari xam nga li am solo li am solo hepatite b bi dina ko am ci 6 mois mu wer té di témir ni mënañ ko am luñu xamné am nañ ko dem na ba seen yaramam liñu wax ci sept immunitaire am katan moy neutraliser bis bi médecine traditionnelle man la gëm né mo koy fajj ndax man damay am ay patients yo xam digalay fi té yalla def na alhamdullah té du fekkone comme ni ñi def dañuy wax ni jox ay témoin liñ ci fajj xamnu tok yalla xam nako hepatite b
4: ki day laaj
0: li ci am solo nak moy alimentation mo ci am solo manam fexé ba nit ki alimentation ni ngi koy jox nek yi koy jox nekul baye nekki nekkal bi jël sa garab
4: ki day laaj garab bi ngor yi nga xam dañ koy jëfëndiko te muy joggé ci bitim rew di ñëw fi ndax yépp pensé bon wala
0: man bok li ma gëm ben baxu ci li gëm dal li ma gëm dal moy am nga gantax yo xamné mi ngi fi ci rew bi yo xamné te sax am ci yo xamné ko japp ngor fekk du ngor ciona kassara nit ki du tout temps rek lay nekk il faut ñu xam lu nit ki du tout temps lay nekk lene nit ki day am jafé jafé ci wër gi yaramam day am stress da fay fièvre té bu fièvre aussi da fay fièvre da ngay bay bu wër té nak fi sénégal nak wax di gal ni sé aussi fi légui nga bal ma séñ am na lu ci xam li gaay yi bëgg bis mu nek ñuy sey bis mu nek lool séñ bi bu yagge séñ mu dal jafé jafé wax di gal
4: ki da tam
0: di bëgg dal moy xorom polé afrodisiaque la jinjéer afrodisiaque la ak ne ba day bi ñek ku ko bolé inshallah sa ka dana xum lool muy xorom polle ak jinjeer ak nebeday xamna ñakul xamna am na émission bu ñu def ci daru muxti su ñu bayyi xel nañ jox yeneen reen yo xamne reen yu am solo yo xamne bi bosté mais barna produit yu joggé ci bitim rew wallahi am na ño xamne am nañ palpitation seen kër yakuna ci produit yu mëna ko jox ño xam fa lu fekk ñi gaaw som am yu ñuy jaay nan joori joori la sans beaucoup traduit praticien yi yi ci ëpp dañuy def jëri jël garab def ci jox ko pour bu ko jëlee mu léegi léegi te yow aussi baaxu ñi koy def dañ ko mëtu baax baax lépp lu ngeen naan li jori jori la daal suñu baaxu ci wér garab
4: ki daa tàmm bala lekk naan ndox mu ne ndax loolu baax na
0: waaw loolu baax na lekk xam nga foofu sax daf ma indi ci waaj doon wax xaal bi ne xaal bi boo ko lekkee xaw ma lekk teg ci xaal bi baaxul waaw loolu dëgg la